0: ndamu musamba kasiri sasa tufuma mwefe radio simba empologoma yedembe edachika zilitane zaka itakusawa ekumiye za macha golu na kwa lualelo a very good morning wasizotia muasize mutia kaleno mwana wa mama mba nyingi dewo kasto ulida sawa kumi goma nyanti ntongo mkeze mba keze ya ba ingi dewo ate munanga kusareko rono nkuzukuseko ndioke munanga nkuyingize oba tutandikolu nako ngoli mari dadi sana kale munanga uluna kuruwa kutano It's a Friday. Oh my God. Wiki, tuba tujikubia urukumu tuwe. Tuba munange tutandiso kuhunyiriza kumasavuga weekend. Kali manaba mama mbazuku sako. Hena ni bagamba mwazemtia. Abajisuzeko, abandange kekasera mjiveko. Ado nama nabajigendeko. Namu abajigendeko bugenze. Ni bagamba munange mkama abongere mwebi nunji. Enakune ziduka. Enakuse mwezi lozi likumi na munano mwezo guwa muenda. Biru ya biru mukaga. Kali mwezo guwa muenda na gotu kutandisenga masagana ye. Anytime from now. Na gogi na kula bikanga kugwako choi no kula kula bikanga teka muamanyi teka muobu wangu wawo ozukula bikanga mnango gendo kunyonya ogendo kugwako kunyonya chikulira magale diba enyonye nkeze yali olusiringanye kati wonadde omubulire wegolola golola oli wanoli yali ogamba banange inkozentia nguzito kula bikanga mnange malako nenga ta mnango belawo ne wesasira kulanga ta wesasira obyagalo bulambu enseno bkunyumire kulanga ta wesasira kubanga mnange birubirwa tonabitukako go zote zinaba kutuka ne oli awo gwoza banange kawawo kanji mbote kakagula weruwa bed cover blanket no ulirango gama ngani afuruma aba mbote kayo na kagado mwoti ola vedala mpewe chari yo ovaneda kare munange yo na sain zigwe no wavu mbwavu bukuwe ngalobu mkora handshake ati munanga kawoko kumachoko yesibuko yo wavu kare munange zuka vamu chikunta ngarabie mwe sanafo vamu chikunta ngarabie mwe chiko vamu chikunta ngarabie mwe sekere vamu chikunta ngarabie mwe kukunye orono bana ba mama tutandike kare no bana ba mama ngawe mumanyi tutandika ne sana oruna kuna tulio kamunanga tuluonga maso gamu kama katonda nenga na magamba mulio mori wa dembo kusaba musa mudini yo omusami zaja yensa sonye nyoga mbeba jaja mkule mbero wezo buma buje otitegela omuloko le saba omusilamu asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu juma karimo na oruna kumunanga ruamwe oyagala kubera mubuda oyagala muhindu olimu yindi lodi krishna ne emu nagendo na mkenti munango wabusinza mulio musinze chukuliriza mirembe kalino mnanga katusabeko atolu na kutuluonge maso gamu kama katonda ayimu kama katonda wango wechi saa nanyi ni gurunensi atukwe wazore chilabe chobula mchua tuwa deka baka waka tata abantu wazana mao bazukso kule mkanga magendo kunonya mukama buli azukso ya wata nazuka nengwa mnanga jakugenda ilibe oruna kuruno rumubedele lulunji era rumubedele wa mkisa bantu banji bali ya bana temanda da kumasomero kama kama katata batunule muwe mikisa jabula bikenga ate ojonge zamu bagabiride kubanga mkama buli omuja ndia gado mwana wenga alikusomero buli omuja ndia gado mwana wenga inecho kulia buli omuja ndia gade milimu je kubela nga jitambula bulonje kari mkama katonda wange buli aine milimu je kuwatsa kwa mkama milimu je mikono je ojua omukisa na wawanonya mkama milimu applications bazi sude wanona wali ulebikenga mnake kabaka baka tata ubatu nulam abata ina kapito neenga banonya mkama na boba sumulu loba we abasu zenga barode kabaka baka tata uba iweko wa mafuta goa go kuonye zebwa ulebikenga bawona ateba deo batetenka nize familia zabwe abavude mlambwe senu kabaka baka tata mioyo jawe receiving nechi sacho atoji na muze chisa kabaka baka tata abai mfiri duwao bagumie kubanga guatu wate guajawo tuaveri gwe na tuja kudairi gwe kari kabaka baka tata oruna kuruno luo kutano abantu mulia furu mage ndala bikenga chinonya ngachi kwata ngachi fomba kula mulia mugamba anti amina gwe
1: naraba nono mbuya gorola toto kwati ya katima adenga wesimye wadobo oya gara kuhi

0: Kali kuchanda musamba kasirisa satu foma mwefa radio Simba Mpologo maje dembe nkweso nyue Lana, Sophie Ngabudada chikanyazo kaa kwele saye kumine mweza machango na kuruwa lero Pafunye kona kaimba kuvewa Dr. T, oh my god ha. Neka lese mustahilo indala nyo Nakagamba munage, muna masaka Kaleba na masaka mwena mwena tubabu zako Nabuli ajikere deko, ajizuku kideko, ajisuzeko Lugogora Simba, yafe, nene Mpologo mae uruguma ta uruguma endala nezi uruguma kare nomna izuko gendo no nye sente se Friday badafa baisilamu azuka mnange tewera bila okusala nsonga nkulu nyo okulabika nga mnange weto waza eri alawo okitege de chintu echo sikudda okwegolola kweba kabuli dakika gwe kusaba busabi neto funanga ko lunaku kugama anti banange na ye omukama nga mpadde birungi ndi mwebazaako di nenga kugabuli bwogenda impa atanda mulimu abamu ngo mujukira mbizibu nga bwabo ina tota wana kulinya yo neru abato inamu nola meti nga bwana nobera yo newe kubagizano kubimimiro banange zera banange nakola chi nabachi zenga sifuna zenga tebampa nenga atamunange wano ofuna togamba kontu baba nange ngenda kola chi kamweba zenedda kibanga mtu kuberanga gobulida chika ugende wo mtu kumunyunyunta kumumunyunyunta ninga nabo bakwadde akalunji tokola chi tosima kaka tulaba mne nawo mwana wo mtu onyiga mkata atoli akuwadde binji okusingira dalala no mukka gosa kale oyitanga yo nolabika nti munango mkola chi omweba zako owai wanji
1: ugango chantu
0: chane ya gala
1: ori mwalanti
0: gukule merede
1: wakati neguno gumu singana gugu warampa
0: gwa wanji
1: gumu singana gugu warampa
0: ogwachi
1: gumu singi
0: gumu setwe
1: gumu singi
0: atu atenchi mea nena neba nangi mwere muna mwe omuntu akugambia enchi mebera mchibira neye ya gara mchisenga wali ya mitije batsimba
1: nyeze chikulizo mundu kutoke
0: anangi esebo
1: kakati
0: Ebe biyo mchisenge biyo ya yandira kati walio jakuwa mnange ngu biyagala nyokuwa esente zija kuwa wezilibi jakuwela na nacho nga walibu lichimuche kula choka neka kati uchazi ya bujia na yori ya wo toya gala kufuruma oma doti ya owai jii ya taimu wacho anywa kendo yu wakuru mungo manyintu oli serious halo wanji yogera kudobozi ngeri zukuse mkwano
2: sinazuka na kasimu kakati
0: kakati
2: kakati kakati

ya kade kaduka kusupidi ya iliri mwana wa mama ndagamba buli unaku nyino kujukizao butaga ya mulimo omulimo gogoga yaga ya mwana wa mama gwegugu ndo kutu usaku mulimo ogo munange boya yanira kubanga ate munange banaku ito gendeo ba aba washing beba kana abesi manyi jangoyo ze kumotoka ngowoza nze ya soma angaruachi njoze motoka tomanya wajabayo mgaga ngalese VAT yo kujoze we mazida yo kujozao nga ina munange banonya connection ojifuni lao na ye gwowoza zaba nange sibisobole ebyo nze nyine bipapula byange mukwano eguba mdara gwa nyanya gukole gwekiba kibanda kya manda kigule wo gwekuba kutembe ya bikole byonna byonna fenomula mwana bagambe ekintu kimu fenna golo sente ogwo muli mugoga yaga ya munanga ata bantu mwe bazimbi da mayumba ogwo muli mugoga yaga ya bantu munange mwe bejide mu bwavu nze nga banda babatya nze nga sige njala nze nga banda bambukebe bwa chutex inze mukwano chokanga bomu nange ba Jordan bali eri ba Jordan classic nails kati enjala za bantu alada ne Dubai negwo woza ziba nange sisobola nga banda babatya zo muntu yasome nyo munange kati sente teri ko lulimi sente temanyi ruzungu okimanyo izo bofu wa ruzungu okufana nga toli mu sente abantu ne bakulabanga atasoma chokate nga munange ona atasoma nga la sente za zina ateyele ba mgrading nga yasoma kakati munange sente temanyi nti nasoma sente temanyi afu wa ruzungu omulamu afe na sente ala kirungi kya sente yo najo jitwala tegenda kubako mulimu gwokoze kanti kemunda ba wano atamuloza ati yamaze kusima toyo kumfuna hata kemunda ba wano muloza ati yaso se kuyimba taki so kulabi kanti munanga mfuna sente sente aketano kakusigala ketano tashitegeza ati ate munange wona agenda no pota aketano gakafu ko mtwalo nedda mukwano atate kagenda kukola ko lugambo ochitegedde kakati lwachi togenda nononya sente gwe atogaya mulimu.

Okay, no mambi ya saze kujabi ni kakusigiri. Atenga tunaba kugenda koro ino kumanya munange. Obulamu nga webu tambula. Ulabikenga munange. Webele na mu. Obulamu nga webu tambula munange. Wewale nyo kuogere ebigambo byotalina kwa umutuwe na maguru. Ebigambo byogera bigenda kusoyo munango. Obulamu bwe goba obigambye. Serebe singa tumala gogere yogira wawulide chintu. Gwa mangu wago noja sangu za chino. Noja sangu za chiri. Nenga munange tochi manyi kwa umutuwe na maguru. Mwana wa mama ebimyo byobyo walanga no sirika oleme kugwa mu buzibu okitegeera na kusuka wo ino koma wegendereze nnyo oleme yita wo wewale okwogere nnyo badango okwogere nnyo sikwe kubanti omanyi nnyo okwogere nnyo sikwe kusinga kale mbulamu obwenseno wegala obulamu kunyumira ate ne banaba kuli okumpi babere n'obulamu obweyagaza badango omuntu nga kusebyeke ekigamba ayogera kino ayogera kiri ayina ngeri munange gyakosa obulamu bwo kale no munango obulamu bwe bwino tambula gwewe naawe inacho omanyi ku muntu ali okiwuliddeko okiwulidde wasirika kwa mwana wa mama teweko saa bera nga kapera babinji nete nyegacho vula bembwa zino bazi tanyo ba mugo kumutuwe na yekula chie nefa anti bulida chika wububu wububu visa nide nebitasa nide vya manjine vya tamanyi wububu nebo gula chino na chiri yoka pangeli wali yetu nulabutunuzi kumanga binji vya yekula chie binji vya raba kare mbulamo buwe nseno tewe manjiza nyoku ogira bintu vya otamanyi kumutuwe na maguru.

0: kusigiri.
1: Sawa ya kufunyula ni walose museka loterawo. Mumambie saze kujambi nika kusigiri.
2: Ok, no, wakade katambula kuspidi ya ilire vleda chika msamzo kukwere seku minabili ezama chagoru na kuruwa lelo no mambi ya sanze kujabinika kusigiri kaleba na mama soko jikonko no jikonko na wundave mutu wakwa kugambi echi nenga manipolo kuyebilo tonjuweleza ku jaja semele chigozi Ivana nejuweleza ku babu wango murunji na kabugo Justin ya wenari ya mama sevumo gambo tentata sevume nejuweleza kabantu ube madudo mugamba mutia na bantube kabubu wano mwami mukala zo gambo teka bubo, muzei mafute kabubo ndaula family tata peshe, ni mama peshe mwagamba mutia, mama kate wange jaja nai, wasi zote ya mkwano it's a Friday mbagali za weekend, okulabika nga mnange muji tambulunji, abagenda mikolo ejenja ulo, ebitulabika nga mnange biba tambulida, kaso kenda mwona aliku simu agamba atia mnange hello, hello, hello jii, oko zote ya sweetie jikwanko nengo li siri ya sinze mwana wa mamo mbuli le chilota atenchi vunule wano spendi milioni bina halu webale kujizu kukida kubo
3: mse odwori yo ni katoko na vichimpa
2: odwori
3: bana edilote tebie verika
2: hey
3: nano spendi mkuru banange
2: ukakasu odwori
3: mkwati mkuru banange
2: bana ngo odwori okulota ngo limuguru kabonera akalaga nti weteleze kwa zigenda okwokya bazisimba
3: gadiko kudelyo mukama
2: mwata ndiko kudelyo mukama kubake kabonera akalaga nti mwana gwo genda okutuntumuka
3: ubale kunda bula mukama gwo
2: wo mwera dalo sendi muguru ngandi kumukono waliyo gwadyo ne Yesu Kristo dwoli gwe kuze bana kuoche sadoza obo dwoli nagenda na gas gwe bana kuoche sa kwa ne simanyi hallo
3: we bale kuwereza
2: we bale jikelera ku wasizuti
3: banange bana muvende tukwagala nyo kutengera dalafu bana tombo
2: banange nage mbagalo kamala
3: chivuge chitali mu kikondo kya masanyalaze ya takarwaliro ka government
2: o chitegede
3: ono kachanga emu sikana kamba katichuomera matama avili mutonzi wa fe ya salaonga mva chitombwa
2: walosechi
3: nalo singa nineta kariye vanambu zanga vangamba liange na yenga situ kirugute kwe nalikula mwate nga vangamba walikula nolideka
2: heka kakati
3: kakariyo nalitudensi kone vangamba liange nesu jukira dirwe nalikula
2: kakati ya chirote cho chitegeza oina ya vana ave wazale yonga munange totena kubala bidira watereza vano baweyo kafisi zingubwe vigambo vino vana wabala bidira nerie takeriri ya yomusiko bakaba
3: kale vana muvende tukwagala
2: nyo wowe nyabo

Abakulete dagali ebirime, ensigo zebirime nongosemu ezibala. Eddagala nga Rocket eriwanyisa obusaanye, Mariforce erigoba obuwuka mu birime, Glymark ne Herbicide erigoba omuddo mu nnimiro. Eddagala lyonna teririna bulabe ku birime wadde ettaka lyo. Balina ensigo ennongosemu omuli eza kasooli, ennyaanya n'emboga. Basangibwa ku Bench One Castrate, essimu 0720176177 Beba Nsanja Agrochemicals Limited.

0: kufulumia klasi nga tosariye
1: Nae mastamba ne mendo
0: Aaaa, toina vyo nyinyonyola, galamina ngeenda kuchapa
1: Sanyi wa
2: Mr. Kapoza, togu badi
0: Ah, edi masturu sabana wano bachitiriza
2: Neda, toku wa mkube, olina kuogera na ye na kumuru ngamia Buomu kubobo mutulugunya
3: Obuyinza bw'obukoze sootya enkolagana ennungi efuula essomero eddungi ne kitangaza n'ebiseera by'abayizi eby'omu maaso Raising Voices kubanga dembe lya buli mwana okukula obulungi nga tatulugunyizibwa

0: nze muzukuru wa Mutesa Sirebu kesa butambala Alfred Semba jwe na mulira mbudde buno polisi egamba nti erina be yasobodde okutaasa abaana ababiri nga bano baataasiddwa okuva kuba babadde babawambye mu zooni ez'enjawulo okuli Bujjowaali mu Njeru Municipality mu disitulikiti y'e Buikwe kakati ate era waliwo n'abalala be yasobodde okutaasa okuva ku batamanya ngamba nga bano baakwatibwa ennaku z'omwezi 7 September omwaka guno 2026 ku kiyalo ekiyitibwa Malindi ekisangibwa mu ggombolola y'e Wakisi era mu disitulikiti y'e Buikwe agiria polisi mugwanga alusoke kituuma atubulidde nti bakyagenda maaso n'okusaggula ettale okutegeera byonna ebidiringana ku abo abajja bawambibwa n'ensonga ssaako n'engeri ezo ezivaako okulaga ejjala okubaawo batere bawambibwe nga n'okusinga ennyo beebaana
1: ekirala kyetwagala okumanyisa abantu is that ba suspect si bano si gwe musango guno gwokka ogwa kidnap gwe baakakola bali haile suspected okuba involved mu musango gwa kidnap gwa gweba kidnappinga director omu owessomero eryali Enjeru eyo municipality mu mwezi gwa May 2026 eranga abano benyini intelligence yaffe eraga nti ekikosi kyekimu
0: ekikosi kino ekyogerwako kize kisabanga ezakantanyi emabegaka abasaba obukadde 10 era nga boogerwako kwe kulika Saija Dan ono yakwatiddwa so nga ate waliwo n'omulala ngoye Dongo Richard ne Derek Nkurunziza bano bonna nga bakwate ku nsonga z'okuwamba abantu batere basaba essente abaakwatibwa nga be baana bakwatibwa ennaku z'omwezi 7 omwezi gutuma ogwa Mutunda w'omwaka guno ssaawa nga emu eyo ez'akawungeezi batere bagibwe mu byalo byabwe eby'enjawulo olwo batwalibwe ensimbi zisabibwe amyuka nampala abakozi ba gavumenti w'ekibuga Mukono Moses Mugeso asoomoozeza abasente b'ebyalo n'agamba nti mu kitundu gye bawangaalira balina okutunuulira ennyo ensonga z'obwerende balabe ng'abantu baabwe bakuumibwa olwo gavumenti ne poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda bwe binaabasangira nga bali mu musulube
2: magemeso bino abyogeredde ku kitebe kya Mukono munisipalite w'abadde mu kulayiza basente b'ebyalo 3 nga munisipalite y'e Mukono yafunye ekiragiro okuva mu kakiiko k'ebyokulonda okulayiza basente be bano oluvannyuma lw'okutunula mu nsonga zaabo abaali baateekayo okwemulugunya kwabwe we batyo neyaga nti be basentebe abatuufu nga kubanda okubaddeko ssentebe w'ekyalo Kiwango Namwezi ekisangibwa mu divizoni y'eggoma n'ebyalo bibiri ebiva mu Mukono Central Division okuli eky'ennamumira kosa n'ekyentaawo
3: okulaba nti ebyalo bitebenkeko kubiri balina okusensitizinga ebyalo byaffe ku mbeera ya security era balina okukola ku nsonga ezo ezigwa mu mateeka agabakwatako tebali supposed kukola ku kintu kisukka buyinza bwabwe kiri tebalina okuginyweza nga bamakinga sure nti bo ng'akakiiko balina mu defense bateekwa okunyweza engeri abagenyi abapya abajja mu bitundu nga babarejisitalinga omupya ayingira oluusi abeera mulabe waffe naye tulina okumutegeera abeere mu register mu mayumba g'abantu
2: ye assistant RDC owa Mukono Municipality Godfrey Mwogeza asinzidde wano okusaba basentebe bano okulaba nga bafaayo nnyo mu kubunyisa enteekateeka za gavumenti mu byalo byabwe
4: olina okubanga omanyi pulogulaamu za gavumenti era zitambula zitya oziyigiriza bake abantu b'okubyalo
2: basentebe bano abasatu abakubye ebirayiro Lubogola Simba yogeddeko nabo nebaakobye batubuulira
5: erinnya lyange Kalumba Mustafa afuuse chairperson wa Namira zone olunaku lwaleero nsuubiza kusooka byonna n'essanyu lingi kubanga tekibadde kyangu byempisemu tebibadde byangu era mbakakasa wano olwaleero bagenda kufuna saavisi omuntu zandibadde yeetaaga okufuna mu kitundu kye wawangaalira okusooka ngenda lwanyisa nnyo okulaba nga abavubuka abange bonna babeera basajja bakozi era nga bafuna emirimu
6: amanya Sekyonga Amosi ssentebe w'ekyalo ky'entaawo njagala kwebaza Katonda nti okusalawo kw'abantu tebaasalawo kutuukiridde era netukwasibwa obuweereza
7: erinyanze Sentongo Eric chairman maze okulayira kati omujjuvu ow'Kiwango Namwezi visioni y'eggoma okerere waati ebintu bye tugenda okuteekako omulaka okuteekako essira okulaakulanya ekitundu kyaffe okijja mu kifo mwe kibadde tukiteeke ku ddaala eddala ogezaako okuyamba ku bakyala batayina mwasirizi

0: wamu n'abaana abadde batasoma atuli wamu n'ekyalo ogezaako obutazibira buli nkola ya gavumenti yonna ejja ku kitundu.
1: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
2: Kakati poliisi erina omusawo w'ekinnansi gw'ekutte ono mutemu w'ekyotero eyo alina gwe yatemula ebigambo biibino.
3: Poliisi yaffe ekyotera ekutte era bwetyo n'eggalira omusawo w'ekinnansi amanyiddwa nga Kayemba Rogers Ssaalongo myaka 3 ng'ono omulimu gwakola gwa busawuzi oba muyita omusawo w'ekinnansi ng'awangaalira ku kyalo Kidda Kyanyika Parish wano mu Kabira Sub-County ekyotera District mu Masaka East Region. Akwatiddwa oluvannyuma lw'okusanga omulambo gw'omukyala nga omukyala yattiddwa n'abeera ng'asuulibwa mu lusuku oluliraanyeewaawo era nga muno mulimu n'emmwanyi. Omukyala ono bw'asangiddwa obwana bubadde bugenze mu nnimiro bwe butyo kwe kuddukiramu ne butegeezaako kiyamani w'ekitundu naye addukiddemu n'ategeeza poliisi yaffe bwetyo kwe kutuuka ku kitundu era bw'ogubadde. Kituufu poliisi yaffe olutuuseewo esanzeewo omukyala nga yattiddwa nga waliwo n'ebiraga nti ayinza okuba yasoose kusobezebwako okusinziira ku mbeera mulambo gye gubaddemu nga n'engoye ez'omukitundu ekyowansi zibadde ziri ng'eziggiddwamu. Ono poliisi yaffe kwe kuleeta embwa yaayo enkonzi y'olusu nayo etandikiddewo ogwayo era okukakana ng'egenze butereevu eri essabo lino omwami ono w'asawulira era okukakana poliisi yaffe emukutte era ng'ali mu kaduukulu kaffe ng'okunoonyereza kugenda maaso abeere ng'atunnyonnyola akana n'akataano ku mbeera eyo. Omuwala era omukyala ono ayattiddwa tannaba kutegeerekeka buvo bwe kubanga tasangiddwako na kiwandiiko kyonna asaako nga n'ab'omu kitundu tebamutegeera. So mu kaseera kano omulambo guggiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika wano e Kaliisizo gukolebweko postmortem nga n'okunoonyereza kugenda maaso.
2: Yetwahakasirye kakati abakulembeze nga buli omu n'abatuuze okuva mu magombolo abiri okuli Kitimbwa Town Council, Kitimbwa mu ggombolo awo ne Kayunza mu disitulikiti y'e Kayunga bagumbye ku ofiisi y'omubaka wa gavumenti ow'e Kayunga beemulugunya olw'abantu bebagamba nti be bano abaagala okupunta ettaka lyabwe balitwale ku maanyi. Ettaka erikayanirwa obugazi bwalyo busoba mu eka 10 ebyalo 4 kuliko Wabuoko A, Kirimampokya A, Kitimbwa n'Ensanvu. Kwe kuli abatuuze abeemulugunya nga bagamba olaba abafubutuse gye bafubutuse baagala kutwala ebyo bye batwalidde mu ngeri y'obukake. Abatuuze era bategeezezza nti yeene ensonga lwaki baagala omubaka wa pulezidenti ayingire mu nsonga.
4: Uganda yonna ekaaba olw'ettaka bannange. Fe tugenda kola tutya? NRM pate yange enjagala nnyo n'akagatto k'ennyambadde kaliyero nvudde emabega eyo yonna yonna nga ngikolerera naye okutusenda ku ttaka oweekitiibwa His Excellency mbadde nsaba atudduukirire.
5: Twekubidde enduulu ewala DC atuyambe kubanga twabasaba ebiwandiiko tebaabitu.
6: Ensonga etuleese wano ofiisi ya RDC kwekubira enduulu oluvannyuma lw'abantu okuvaayo nga bagala kutwala ettaka bagobeko abatuuze ate nga ekyamazima abatuuze ku ttaka baluddeko bamazeeko emyaka mingi era baliko mu mateeka naye bano bagala okugoba abatuuze tetumanyi wa gye bava.
7: Tugenda balwanirira era njagala okwebaza Honorable Charles Tebandeke weyawulidde omulanga guno n'ayimukiramu n'awandiika ebbaluwa era alagisa tukakasizza nti yagifunyeeko ng'amugamba abantu asooke bayimirize okupeninga boundaries. Liizi gye baafuna liizi yaggwako ddaali ya kulunda bisolo banange tutegeera n'abantu abamu abaafuna liizi eyo baafa tetwagala kujja kutubba kulunda omuze tulaba.
2: Oluvannyuma abatuuze nga bamaze okutegeeza bye bategeeza waliwo embeera y'omubaka wa pulezidenti John Magezi gye yabuulidde abaayo agamba nti kakati kirina okukolebwa kwe kwerula empenda.
8: Babagambe muddeyo muwandiike ebbaluwa nga mwemulugunya nti tinkasimire ne munne baagala kutubbako ki ttaka. Olwala DC afuna obuyinza awandiika ebbaluwa awandiikira ebyalo ebyo tugende tuwulirize ensonga zammwe era bwe tukola ripooti zisindikira minisita minisita n'azisindikira abaminisita bane abakwatibwako ensonga eyo. Kati ab'ekitimba mutegeere okuva ne leero nti ofiisi ya RDC tugendera ku mitendera era ensonga lwaki ababadde wano babagambye obufiisa bano assistant commissioners babagambye muddeyo muwandiike ebbaluwa nga mwemulugunya nti tinkasimire ne munne baagala kutubbako ki
2: Akati biyo mchata biguwa yo, wanachubuga Kampala mu division ya Lubaga kuchalona mungona kasubi. Usanga yo mtio guwa mvule, guogeru wako ntigwe guwa vaka ilinye na mungona. Ititiriri kare, waluwa msambu hao. Umutigu no, guli kumabaliga kubo. Na wakutu usana kakati, abakole kubo bagwe badama, waluwa ebita malaga ingiridua. Kuboro uza ntibi akusaga, ama yuko mati nchigongo.
9: Omuti, mtio guwa msambu na mungona. Guachitiwa. Buli rusozi nengo yalo namungona yatumisa echale echo nti namungona
10: bagusamirira waliwo bisabe kutukira dalanga engoma zivukawo
11: omutabaza atabaza ngatta atinadda echalo guche yuna abanyumize ingiri ya sima tukugenda okulunda embogo olwalero siri waranyo nechibuga Kampala ntambulide kuchalona mungona kasubi mu division yerubaga Rombo jire, umutina mungona, ugugambi wukumulino musambwa na mungona, ugukurungu demi yaka bibiri no musobyo, umutigu enjogirako, abagumanyiba welako, naba bagulabako, chokagu unikiriza, wugutukako, ugulaba nga mvule ugwe demi limu, guwasi wako urubugo, gulike vyoto wansi. Akaboni lakala gira dala, ntitwali, iliwe demi limu, iliaba luta ansozi. Abakoze so urugudo uruve nansana, ukurungu ye na mungona, ngabadde kasubi ne nakulabye bebangwa abokutegira omutina mungona gwenjogirako omuvulo omunene ogwetondeka ku mabbali g'ekkubo emboozi tebankadde naye aginyumya yagikaddiya abaliraanye omuti guno bibazinga balaba ku gwo byewunyisa biragira ddala nti teguli gwokka ng'enjogera y'ennaku zino bweri ssentebe ow'ekitundu kino Charles Ssemakalu ne gye buli eno akungiriza ebyewunyisa bya zingala ba kumutibuno na mungona
10: najja Kampala no mwaka gwa 94 era nkulidde kuno ebisinga obungi mbimanyi walulu labanga gulingo ogukaze gonna nga gulingo ogukalidde ddala naye ate ogenda okulaba nga tuguzizzaako ebikoola ekyewunyisa ekyokubiri nti kubeerako betwandise ng'abasamiza abajja nga bagusamirira era kyoba olaba kubeerako embugo baguzinga wansi abamanyi okukola emikolo gyennyininnini ne bakuba engoma ne bakubawo omuliro ne bakumawo omuliro batekawo ebibbo bibeeramu ssente ne mwanyi
11: Ssentebe Ssemakalu agamba olunaku lumu ensi n'ensi yakungaana okuliraana omuti guno mu budde obwali bukunukkiriza akawoza masiga oluvannyuma lw'okulaba omuntu eyali ayaka emikono n'amagulu n'alyoka awalampa omuti guno nga kkapa ekintu ekyabajja enviiri ku mutwe
10: andabako naaga ebyenjogera nga sigamba nti nno baabiŋŋambye bugambi waaliwo omusajja yajjezaali kiro ssaawa nga ssatu n'alinnya omuti ogwo omuvule naye mu kugulinnya nga alinnya nga bonoolaba kkapa bw'erinnya ekyatwewunza nti yali ayina ebigere n'engalo olw'okuba bwali wakiro nga byonna bimyufu nga byakamuliro si kwaka nti guba omujja naye nga biringa eryanda ly'omuliola nga libeera limyufu nga buli yatunulanga n'akoowa yaddange wakati tumanyi nvaayo kiji yavaayo kati bwabeera aggulu eyo tetubeera nga tutunula eyakoowa nga yagende waka tetumanyi nvaayo ki gye yakola ki gye yavaayo
11: bwe mutunula waggulu mulaba nga muntu yenyininyini n'ekikula kya muntu
10: ng'ekikula kya muntu naye nga olaba bwabanga yenyinya bw'ati nga muliro gwe gukola ki
11: omuti gw'enjogerako gumaze ebbanga nga gugulumbya emitwe abakola oluguudo lw'e Kasubi kigambibwa okuba nga baayagala dda ogutemawo olw'okuba gwa buwangwa guliko ebyafaayo biyitirivu abaali baguli obukiika baasalawo bate ku bigere si kubanga banyiiza na muŋŋoona tinatirimbula basalumanya
10: kakati oluluto nabadde bakola oluguudo buli omu n'alinda alabe oluguudo omuti bagenda kugusalawo batya ogwo ffenna twatunula bagenda kugusala batya ng'ate emyaka gyonna guzzenga gwogerwako guli mu kkubo bagenda kugusala tebagusala tebagusaze bagwebalamye ne baguyita ebbali tetumanyaawo buli omu yeebuuza lwaki bagwebalamye ne baguteeka ebbali tebagusaze vulogo kugubadde n'ettabi eryo libadde liyita mu kkuba awo ettabi eryo lyaudi baalisaze naye nga tete baasaze essale okusooka
11: ettabi lye boogerako lyali lyakutamira mu kkubo wakati era nga litaataaganya emmotoka eziyina okuyita mu kkubo lino newankubadde owulidde bagamba nti baasala ssale naye kigambibwa okuba nga si we kyali Nena ange nasigaze ekibuuzo nga njagala okumanya omuti ogutiibwa gutyo bayinza batyo kugute makettabi na mungona na ateria muguju. Bwe mbadde nakatandulula ku bigere abatuuze ne bandagirira ly'omusajja mbazira kusigalawo mu kusooka gwe ndowoozezzaako nti yanankulembera okuntuusa eri abanaayanukula ekibuuzo kye nnina mweyanjulidde naye na neyanjulira.
9: Nze mbaziira kusigalawo era nze kalaba alabawo omuti gw'omusambwa namungona.
12: Okay. Mbazira toina dini.
9: Nze sirina dini. Nze nzikiriza buwangwa na nono.
11: Mbazira asekere daba gamba. Nchitabili basala kumutiguno. Abali sala. Basi nzila kumanyi gabwe. Nivalo kabali sala. Akatiriza. Ndi aliali no kubake mikolo jakola. Era gogwe njini. Negwe menyele tabili no. Nga abali sala. Baja buzikulitereza. Echira gira dara. Jomutina mungona. Mulundi guno gwakkiriza.
9: Na mwanyi ngoziteka wozitadobo stade wali ku mutigwe ngomukowola timukamwange nsogera eribweti nebweti. Tusaba bubaka. Bwekibanga bwotyo bwosimye kwe kusima kwo. Mukama wange kubanga nubagenda kuteka woluguudo. Gosalawo gwe ni buli bwinza. Bobosazeewo ate abantu baffe baleme kutusibwako buki bulabe. Okiwulira? N'otwala ye ensonga eyo kati bwe twatwala yesa ensonga ezo lwakya ng'omutego gukoze eki gwemenyeeko.
12: Gwemenya bwemenya tibagusala.
9: Gwemenya bwemenya kati oko okusala kwali kutereza nga bwono ganti omuntu yamenyese batereze muye bwakoze eki bwasimye kubanga wali era alaba era alamula naye ng'ali mu bwa mwoyo
11: kyokka ekyewunyisa ettabi lyebaatema lyagaana okulitika okulitwala nakati likyaliwo
13: naye ettabi eryo lyaga erimu lyagaana olitwala bali bali baagala litika ku mmotoka nelikkirira paka wali era liri awo wansi
9: awo
13: gwaveri nga gukkirira waliwo n'omuzeeyi yali atambula bw'ati naye gwamuviira tegwamutomera negukkirira negusigalawo weguli
11: emboozi ekwata ku muti namuŋŋoona ogwogerwako ogwawumuliramu omusambwa namuŋŋoona ekyali mpanvu nkusuniddeko busunizi mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku bbalaza ya ssabbiiti ejja twagala tumanye bino gatako n'ebirala ddala ku muti namuŋŋoona n'ekkubo eryogerwako ani yalumbagana munne manya ebikwata ku musajja mbaziira na wawo yajja amaanyi agalabirira omuti guno gatako n'amannya 10 mbaziira g'alina mwasinzira okuwuliziganya n'ebikwata ku muti guno gatako n'ebyo ebigutuulamu omusajja ono akikkaatiriza nti omuti namuŋŋoona ayogera nagwo gatako n'okumuwa obubaka obadde okimanyi nti omuti guno gwamirako abagole n'abazungu 17 bakalimpaka y'abaffe lwaki ettundutundu ku ttabi lye baasala ku muti guno lyagaana okutikibwa ku mmotoka eriserengeta buserengesi bino byampuna omuti namuŋŋoona ogwogerwako gukulungudde emyaka egisoba mu 3 gatako n'ebirala biyitirivu byonna mu alipoota yaffe ekitundu ekyokubiri nze Matinya Michael Kigongo akuŋŋaanyizza emboozi eno okuva mu kitongole ky'amawulire wano ku Radio Simba
2: weewaawo Matinya Michael Kigongo si byampuna gy'ebiri ensi bw'etyo bw'eri akati agavaako ebweru w'eggwanga olukiiko oluleeredde emirimu y'obuntu mu kibiina ky'amawanga magatte lugamba nti abantu 177 abattibwa b'eggwanga lya Iran America yamenya amateeka g'ensi yonna ag'ebyentalo era walina okubaawo ekikolebwa okusobola okubagolola ettumba n'ebyogero bwogerwa ekyokukola kyo kyekizibu ekyokumanya naani anaakikola mu Radio Simba olikapya olumya Oluganda gye bwayise eggulo abakontanyi bavunkanyi bwe bati omukontanyi ow'engabi Muwonge Hamza Kamaanyi yavudde kaato Kayunga Mbugerere n'endukusa ye y'enkima Nakafeero Rahma Nsimbi Ewoma eyakuŋŋanyiza obubonero 10 yavudde ku Standard Junior School Ebbaale w'ekibiina ekyokuna baakunzeo obubonero 5-5 olwate ow'okubiri nga wankima Lukwaga Lozias Munnamasaka ow'e Nakabulolu mu Luweero Bulemeezi ye ne munne nga ndukusa ow'ennyanga Nannyonga Valeria wakedde empulira obo yakunzeeyo obubonero 11 ngono yavudde ku Ibrahim Primary School Islamic awe Luweero baakunze obubonero 22 omukontanyi w'okusatu Wafumbe ye Salongo Mugenyi Yosam Nimizamuliro ono yavudde Kibirizi mu Luweero mu Bulemeezi awo endukusa ye yabadde yambwa ye Nanjego Alice Lois Mpafu yakunzeyo 11 mu bwabo abendukusa ngo yavudde Kibirizi Junior School bamunaanika mu kibiina ekyokutaano onaku ng'obubonero 6-6
14: kino okimanyi
2: olwaleemu kino okimanyi kakati olwaleemu kino okimanyi twagala okwogera ku nnono y'okukongojja oba okukaazakaaza Kabaka etandika etya wano mu Buganda mukitegeere nti omuwala bwe yagendanga okufumba waliwo abantu abaamubanga okumpi omuwala nga bwaba agenza okufumba waliwo abamubeera okumpi ekisooka ye ssengaawe ekyokubiri be baganda be nga batambulira mu bwemperekeze ate era ne bannyina bano batambulira mu bw'omuko abantu abo babeeranga ku mugole okumala ebbanga kubanga omugole agenda atambuza obugole bwe okutuuka bw'atongozebwa okubeera omukyala omukakafu mu olujjo olwo olw'omwami. Jjukira omukazi asobola okubeera ddala ng'ali awo muganze naye ng'akyali mu mbeera eyo bw'etyo tanaba kufuuka mukyala mutuufu ow'envuma oba kaddulubaale n'ebitambulyako ebitiibwa ebirala. Akati mu Kkongo gya Kabaka okwatandikira ddala Kabaka Kimera wa Kyama bwe yali ava mu Bunyoro okujaano mu Buganda okulya engoma bwe yalaba ng'omu ku bazaana be Namagembe asituddwa olw'okukoowa okungi nga bakoddomi bamusitudde naye kwe kusaba bakoddomi bamusitule olwo ab'embogo bwe batandikira awo okkongojja oba okkaazakaaza Kabaka. So okkaazakaaza Kabaka kitandikira awo ku Ssekabaka Kimera wa Kyama yakulembera Obuganda mu biseera bye nga Kabaka w'okusala okuva ku kintu awo.

0: munda ngewoku ntuabanko mbieki kiki no wanga sabi.
1: Nize zina nga beta bala.
2: Lula ya beye biye gula
1: beta bala. Zina nga beta bala.
2: Lula ya beye biye gula
1: beta bala. Zina nga beta bala.
2: Lula ya beye biye gula
1: beta bala. Kwa wenga lokoleza.
2: Lula ya beye biye gula
1: beta bala. No wengo makoleza.
2: Lula ya beye biye gula beta bala.

0: Batinta mungule, kuwili mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano bati, sir.
1: Sally Richard.
2: Parkins.
1: E chigambo chetutela okukoze sa nga tuweba zomuntu afumbie. E Mary, tutela muga amanti ogabude nyo.
2: Yes, sir.
1: Chigambo echo, tuwale marira yo. Ne chigambo tichiri na kuba ogabude. Enjatu lentu fuchiri inti.
2: Ogabude nyo. Webali kufumba.
0: Tinto tinto.
3: Katongole.
4: Wampa sebo.
3: Awali edibu tewaluma nga teba kukubye. Terezo olugero lutukirire.
4: Sebo, awali edibu tewaluma nga teridi kugwe.
3: Nedda. Momorona. Tereza.
4: Awali edibu osao lulimi.
3: Nedda.
0: Kabuze kata tinte.
1: Sambungu.
2: Wampa sebo.
1: Amabunda chichi.
4: Nemuanula.
2: Sebo, amabunda. Ebe ila njala.
0: Nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwangalizo genda maso. Faith Agro Imports. Hapakule tindika sori wa DK. Nenu mongora.

0: bajjeyo omusango guno era n'ategeeza nti batuuse ku nzikiriziganya.
1: Ku Mande bwe twajja wano, Honorable yali yatuwa ebiragiro nti omusango tuguggyeyo olw'ensonga ezize ze tutasobola kwogera wano mu public, naye kkooti yali yatugamba nti okusaba okwo kuteeke mu buwandiike, kye twakola era okusaba okwo tukutadde mu buwandiike leero ne tukwanjulayo mu kkooti. Omulamuzi n'akkiriza okusaba kwaffe era omusango olwaleero guvuddeyo era biwedde. Omusango olw'okuba nti gubadde tegunnaba kutambulako kagenda tebaguggyeeyo ebikosi, abawagizi ba Honorable Mandela tubagumya nti babeere bagumu, babeere bumu era tebaba na kutya kwonna. Ensonga ezibaddewo olwaleero zibadde tezibeereka. Honorable Mandela abadde alina obwesige mu musango gwe, naye olw'ensonga eziteebeereka tuwalirizibwa okuggyayo omusango. So babeere bagumu era tebaterebuka.
0: Ate ye looya wa Honorable Javira naye atubuulidde nti olwaleero enjuyi zombi zikkiriziganyiza era ne bakkiriza okuggyayo omusango.
2: Olwaleero enjuyi zombi zikkiriziganyiza omusango ne baguggya mu kkooti. Esinga obukulu okubeera nga waliwo obwenkanya, enjuyi zombi bwe ziba nga ziggyeyo omusango kibategeeza nti nno balaba ng'obwenkanya bwe buli. Ate kye kisinga obukulu, abantu bonna ababadde mu musango guno bakibiina kyekimu, so ndowooza mu okwagala okuteekawo.
0: Ate ye looya wa akakiiko akakulira ebyokulondesa Kabiswa Ediriisa ategeezezza nti enjuyi zombi zaasayininze era ne batuuka mu kukkiriziganya mu maaso g'omulamuzi abadde mu mitambo gy'omusango guno.
3: Andela yasayininze, Honorable Javira yasayininze ne bannamateeka bonna, n'omulamuzi amaze ensala eyo. Ekirowoozo ekyo ky'okuggyayo omusango kukiteekako omukono era kati tewakyali yenna alina kwemulugunya kwonna ku Honorable Ssemwanga Javira okubeera omubaka omulonde ow'ekitundu ekyo. Omulamuzi bamuyita Justice Bernard Namanya yabadde akwasaganya omusango guno.
0: Ku lwa Radio Simba, nze Magret Kayondo wano ku kkooti enkulu e Masaka.
4: Kakati ebyomisango ebitaggwayo mu nsi, kibuga Kampala mdizoni y'erubaga eyo okukyalo Namungoona mu kasubi awo, y'osanga omuti ogw'omuvule ogwogerwako nti gwa guno ogwena erinnya erya Namungoona, era nga kigambibwa nti gwe gwatuulwako n'omusambwa Namungoona n'ekyalo ne kivaawo okukala erinnya. Ebigambo bye Martin na Michael Kigongo yabirombojja mu mboozi ya lipoota.
5: Omuti muti gwa musambwa Namungoona gwa kitiibwa buli lusozi n'engo yaalwo. Namungoona yatuumisa ekyalo ekyo nti Namungoona.
6: Bagusamirira, waliwo ebisabe bikutuukira ddala nga engoma zivugaawo.
7: Omutabaazi atabaaza ng'adda ate n'adda, ekyalo gwe kyeyuna abanyumize engeri gye yasimatuka okugenda okulunda embogo. Olwaleero siri wala nnyo n'ekibuga Kampala, ntambulidde ku kyalo Namungoona Kasubi mu division y'erubaga kulombojere omuti Namungoona ogugambibwa okuwummulira omusambwa Namungoona ogukulungudde emyaka 200. Omuti gwenjogerako abagumanyi bawerako n'aba baagulabako, kyokka guwuniikiriza bw'ogutuukako ogulaba nga muvule oguwedde emirimu gwasibwako olubugo guliko ebyoto wansi. Akabonero akalagira ddala nti ttwale eriwedde emirimu eri abaluuta nsozi. Abakozesa oluguudo oluva ennansana nkulungo ye Namungoona nga badde Kasubi ne Naakulabye be bangu ab'okutegeera omuti Namungoona gwenjogerako omuvule omunene ogwetondeka ku mabbali g'ekkubo. Emboozi teba nkadde naye aginyumya yagikaddiya. Abaliraanye omuti guno bye bazzinga balaba ku gwo byewuunyisa, biragira ddala nti teguli gwokka ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Ssentebe ow'ekitundu kino Charles Ssemakalu ne gye buli eno akungiriza ebyewuunyisa byazingaalaba ku muti guno Namungoona.
6: Najja Kampala no mwaka gwa 1994 era nkulidde kuno ebisinga obungi mbimanya. Waliwo olaba nga gulinga ogukaze gwonna, nga gulinga ogukalidde ddala, naye ate ogenda okulaba ng'ate guzizzaako ebikoola. Ekyewuunyisa ekyokubiri nti kubeerako be twandise ng'abasamizi abajja nga bagusamirira, era ky'oba olaba kubeerako embugo bagozinga wansi abo bamanyi okukola emikolo gyennyininnini, ne bakuba engoma, ne bakubawo omuliro, ne bakumawo omuliro, bateekawo ebibbo bibeeramu ssente n'emmwanyi.
7: Ssentebe Ssemakalu agamba olunaku lumu ensi n'ensi yakuŋŋaana okuliraana omuti guno mu budde obwali bukunukkiriza akawoza masiga, oluvannyuma lw'okulaba omuntu eyali ayaka emikono n'amagulu n'alyoka awalampa omuti guno nga kkapa ekintu ekyabajje enviiri ku mutwe.
6: Bandabako naaga ebyenjogera nga sigamba nti nno baabingambye bugambi. Waaliwo omusajja yajja zaali kiro ssaawa nga ssatu n'alinnya omuti ogw'omuvule naye mu kugulinnya nga alinnya nga bonoola bakkapa bw'erinnya. Ekyatwewunza nti yali ayina ebigere n'engalo olw'okuba bwaliwa kiro nga byonna bimyufu nga byakamuliro si kwaka nti guba omujja naye nga biringa eryanda ly'omuliwola nga libeera limyufu nga buli yatunulanga n'akoowa yaddange waka tetumanyi nvaayo ki gye yavaayo. Kakati bw'abeera aggulu eyo netubeera nga tutunula eyakoowa nga yagenda ewaka tetumanyi nvaayo ki gye yakola ki gye yavaayo.
7: Bwe mutunula waggulu mulaba nga muntu yenyirinyiri n'ekikula kya muntu
6: ng'ekikula kya muntu naye nga olaba bwabanga erinnya bw'ati nga muliro gwe gukola ki
7: mubigende mu omuti gwenjogerako gumaze ebbanga nga gugulumbya emitwe abakola oluguudo lw'e Kasubi kigambibwa okuba nga baayagala dda ogutemawo olw'okuba gwa buwangwa guliko ebyafaayo biyitirivu abaali baguli obukiika baasalawo batte ku bigere si kubanga banyiiza na muŋŋoona ati naatirimbula basaalumanya.
6: Kakati oluuto ne baadde bakola oluguudo buli omu n'alinda alabe oluguudo omuti bagenda kugusaalawo batya ogwo ffenna twatunula bagenda kugusaala batya ng'ate emyaka gyonna guzzenga gwogerwako guli mu kkubo bagenda kugusaala tebagusala tebaagusaze baagwebalamye ne baguyita ebbali tetumanya awo buli omu yeebuuza lwaki bagwebalamye ne baguteeka ebbali tebagusaze. Omuvule ogwo kugubadde n'ettabi eryo libadde liyita mu kkubo awo ettabi eryo lyawudde baalisaze naye ng'ate tebaasaze essale okusooka.
7: Ettabi lye boogerako lyali lyakutamira mu kkubo wakati era nga litaataaganya emmotoka eziyina okuyita mu kkubo lino. Newankubadde owulidde bagamba nti baasala ssale naye kigambibwa okuba nga si we kyali naye nange nasigazza ekibuuzo nga njagala okumanya omuti ogutiibwa gutyo bayinza batya okugutemako ettabi namuŋŋoona n'ateerya muguju. Bwe mbadde nakatandulula ku bigere abatuuze ne bandagirira ery'omusajja mbaziira kusigalawo. Mu kusooka gwe ndowoozezzaako nti yanankulembera okuntuusa eri abanaayanukula ekibuuzo kye nnina mweyanjulidde naye naneeyanjulira.
5: Nze mbaziira kusigalawo era nze kalabaalaba w'omuti gw'omusambwa namuŋŋoona.
8: Okay. Mbaziira toyina ddiini?
5: Nze sirina ddiini, nze nzikiriza buwangwa na nnono.
7: Mbaziira asekeredde abagamba nti ettabi lye baasala ku muti guno abaalisala baasinziira ku maanyi gaabwe ne balyoka balisala. Akkaatiriza nti yali alina okubaako emikolo gy'akola era gwo gwennyini ne gwemenyera ettabi lino ng'abaalisala bajja buzzi kulitereeza. Ekiragira ddala nti omuti namuŋŋoona mulundi guno gwakkiriza
5: namwanyi ng'oziteekawo ozitadde oba ozitadde wali ku muti gwe ng'omukoowoola ti mukama wange ensonga eno eri bweti ne bweti tusaba bubaka bwe kibanga bw'otyo bw'osiimye kwe kusiima kwo mukama wange kubanga no bagenda kuteekawo oluguudo gw'osalawo gwe ni buli buyinza bw'oba osazeewo ate abantu baffe baleme kutuusibwako buki bulabe okiwulira n'otwalayo ensonga eyo kati bwe twatwalayo ensonga ezo lwakyanga omuti ogwo gukoze eki gwemenyeeko
8: gwemenya tibaagusala
5: gwemenya bwemenya kati okwo okusala kwali kutereezanga bwonoga nti omuntu yamenyese batereezeo ye bwakoze eki bwasiimye kubanga waali era alaba era alamula naye ng'ali mu bwa mwoyo.
7: Kyokka ekyewuunyisa ettabi lye baatema lyagaana okulitikka okulitwala nakati likyaliwo.
9: Naye ettabi eryo lyaga erimu lyagaana oditwala baali bali baagala ditika ku mmotoka ne likkirira paka wali era liri awo wansi
5: awo
9: gwaveeri nga gukkirira waliwo n'omuzeeyi yali atambula bw'ati naye gwamuviira tegwamutomera ne gukkirira ne gusigalawo we guli.
7: Emboozi ekwata ku muti namuŋŋoona ogwogerwako ogwawumuliramu omusambwa namuŋŋoona ekyali mpanvu nkusuniddeko busunizi mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku bbalaza ya ssabbiiti ejja twagala tumanye bino gatako n'ebirala ddala ku muti namuŋŋoona n'ekkubo eryogerwako ani yalumbagana munne manya ebikwata ku musajja mbaziira nawa we yajja amaanyi agalabirira omuti guno gatako n'amannya 10 mbaziira g'alina mwasinzira okuwuliziganya n'ebikwata ku muti guno gatako n'ebyo ebigutuulamu. Omusajja ono akikkaatiriza nti omuti namuŋŋoona ayogera nagwo gatako n'okumuwa obubaka. Obadde okimanyi nti omuti guno gwamirako abagole n'abazungu 17 bakalimpaka yabafe wache tundu tundu kutabi libasara kumutiguno liagano kutikiwa kumotoka niliserengeta buserengesi bino vya mpuna mutina mungono ugogiru wako gukulungu de miaka ejisoba mubisatu gata kone vila la vitilivu yonamu alipota ya fe ichitundu echokubili nze matinyamayi kuchigongo akunganyize mbo zenu okuva mu kitongole kya mawulire wano ku Radio Simba.

0: Wano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simba impologome yedembe. Good morning wasuze otia au njini wosinziro kubeda ngoli kuluba gola simba. Nkwaniliza mu simba takisabili mumu endeda chiketa kaita kusawa nya. Ezencha unako insta Friday. Na inga mpozi ya kubuza kwa simla la mzeko ni nalugwa na njini titu mamacha naku. Butele vuwa na matobu tankwaniliza nyo kuluba gola simba. Ngenda kufuga mpaka sawa musambu. Mze kudaona akaimba akaposha ne Victor Ruse. Atene nkuwa wange Princess Amira atene Rita ka Elijah Chitaka nenga mwasize mutia waneno kuluba gola simba bweba Friday kubirobu imba nga bwansonga atetu inane shehi unako rwalele nsonga unako rwalele ngo ino muntu wo akuberede wo mubuli mbera obuyimba obo bwe tugendo kukuba walu abantu abatuberera wo mubuli mbera oboli na obatoli na obofiridwa olu abantu aba batuberera wo nga ye muntu wo akuberede wo muwerezi yaka imba na wanansa baka imba ojaka musojaka kayimba ka muntu oyo akuberedde wabantu banje abatuberedewo azili dashika 13 ezaka itakusawa nyezo nchalu nako lwalero banange waneno kulugola simba maso kawo share jatu twalamu kusaba ateranga mpozi ngirije uli tuna kutwa kutano na akadaka chanako nako tujja kubanako kansokens jo bakabuna
1: Batinta mungule, kubili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano bati, sir.
2: Sally Richard.
3: Hawkins.
2: E chigambo chetutela okukoze sa ngatweba zo muntu afumbie. Emeri, tutela muga amanti ogabude nyo.
3: Yes, sir.
2: Chigambo echo, tuwale marira yo. Ne chigambo tichiri na kuba ogabude. Enjatu lentu fuchiri inti.
3: Ogabude nyo. Webali kufumba.
1: Tinto tinto.
4: Katongole.
5: Wampa sebo.
4: Awali ya dibu te waluma ngate bakukubye. Terezo lugero lutu ukirire.
5: Sebo awali ya dibu te waluma ngate lidi kugwe.
4: Ngeda.
5: Momorona.
4: Tereza.
5: Awali ya dibu osao lulimi.
4: Ngeda.
1: Kabuze kata tinte.
2: Sembungu.
4: Wampa sebo.
2: Amabunda chichi.
5: Nemuanula.
4: Sebo amabunda. Ebeera njala.
1: Enguli kumi ni mwetane kutusiwako. KCB Bank. Ekwagalizo genda maso. Faith Agro Imports. Abakuletindika soli wa DK. Nenu mongora.

Lusiga, Red Coach, yekaya asobole chisenye netakanga sidunji nyo. Obutungulu bukula bugumu, bunene nga wenga na ankana, atebu wangalia wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wa nemalite, obaka tungulu ka Red Coach, zikulete buwa bukola chemical industries kuruama kungula malunji.

0: Bwana Jona, njagala yu mkebe guhensuga ya watamedo ni gumu.
1: Linda kwa mtebi, enimiro yu yenka ni itia, elege nda mwebi kolo bimeka.
0: Anze, sifabu simi vinyo kujuza enimiro yange, nga chiwede.
1: Eye, nima ya chifiriza tuwajivokuda. Simi nziteche ya teka nsigo mikebe. Katisi jira mpaketi, elanga kuliko na muendo guhensigo meka. Ezirimu.
0: Kati ntuka chukeo semi nziji yako ze, nzi nga umulimi mfuni la muwa.
1: Iyambo umulimi, okumanyi nsigo meka za agula. Iya soburu kulonda uo. Ensimbi ziwandi ononye ngugule ensigo zoteetaaga era kati tuvudde ku buzito bw'ensigo litudde ku muwendo gwazo
0: ne kati ate emikebe giyina buzibu ki
1: ekyokuva ku mikebe kyakuyamba okukuma butonde bw'ensi kuba emikebe gino we gisuulibwa obubi gyonoona obutonde bw'ensi ate nga we bwonooneka kikozesa amakungula go ng'omulimi Faith Agro Inputs ne Semens tugonzezza obulimi ensigo emu buli kinnya okumanya ebisingawo genda ku maduka ga Faith Agro Inputs.
2: Ntie na kuja ko sanyulio esanyo erisinga lili musimba taxi
3: billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama amma ba'd twebaziza baganda baffe radio simba mpologomi dembe twebaza baganda baffe yonaje muli abatuuliriza kuluna kuluno olwokutaanu olumanyiddwa nga juma. So nsoko kusasila aba family Saadi Sempijia ne family yonu kutwali ya mukufiru mchala inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Allah kunyweze, Allah tugumye fenu kutwali ya mjamia ne umgenze Allah msasile ama uchi umoro echemile mbi baganda bangiyo nejemuli. Allah subhanahu wa ta'ala atuagala nyo na fetuali mwagade nyo. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okwegendereza nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okutiibwa nnyo. Ne mu byonna binjogedde kumwegendereza kumutya, tubuuza bubuuza bibuuzo nti bw'oba oyagala uti Allah subhanahu wa ta'ala omutya otya? Omutya nga bw'oti omusota, omutya nga bw'oti empologoma, omutya nga bw'oti aki? Allah subhanahu wa ta'ala atuyigiriza bulungi nnyo n'atugamba nti sibaagaliza buzito naye mbaagaliza bwangu. Ate ku nsonga endala n'agamba nti la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha, takalubiriza mutima gwa muntu yenna wabula aguteerawo obwangu. Kati bwe tuba twogera ku kutya Allah subhanahu wa ta'ala tuba twebuuza tumutye tutya Allah subhanahu wa ta'ala, okumutya kwe kuteeka byayagala mu nkola. Allah subhanahu wa ta'ala kumutia kuteke ebyo byayagala okole mu nkola. Watayagala kulaba oleme kubeerawo, wayagala kulaba obeerewo akusangewo. Olaliru lwa kutaanu Allah subhanahu wa ta'ala atugambye tugende idha nuidya lisolati mi yaumi ljumua fasa'u ila dhikrillah. Olaliru lwa kutaanu nagamba bwawulira ng'omukoozi kulunaku urujuma fasau yangwa, kola choso bulu ubirimu angunyo ogendiri Allah subhanahu wa ta'ala. Watharu lbaya na oimirize kubiyokukola biyokola wabiyabusubuzi wabacho nacho ulimu moja rizki oli desebo oimirize ogendiri Allah subhanahu wa ta'ala. Agama thalika khairu lakum min kuntum ta'alamun, echondo chechisinga singa mubadde mumanyi. Bulijjo Allah lwatu atugambye ekisinga abakulaze ekyali kusingidde singa obadde okimanyi. Olwaleero bakadde baffe abedda bawanga olunaku luno olujjuma ekitiibwa nnyo nga batandika ggulo limu ku lwokuna. N'olaba omusajja omukulu nadda wali n'asala enjala n'alongoosa kino n'agolola ekkanzu ye n'akola naye nga yeetegekera lunaku luno lw'ejjuma. Ekitegeeza ayina okutya etteeka lya Mungu luli erigambye idha nuudiya liswala min yaumi ljuma, baba bakoodde ku lunaku lw'ejjuma mugende eri emizikiti. Kakati tugambye nti ayagala akulabe awo wayagala okulaba bw'olwaleero ejjuma weeri, naye ojja kusanga munnoowo omukwano wo ombuze nti wasaddajjako gandi amunnange nagenze ne ntawaana tawaanamu awo ne binkwata saasobodde kusaala ajeme aganye gendeli Allah subhanahu wa ta'ala okujako ngoina ekitebe reka atina chona akiteka uko kubanga zaruriyati tubihu al mahzura ekitebe reka atekinzo kusonyisa kino nayo jokusanga jumaweri umuntu kwizinzi ujokusanga oyinzo kumusanga fetura mbrano mchibuga no musanga ngalina kulo juma oba niswali ndalazo no israeliza juma ngali yao bali yao bali kumweso bali yao bali kuwani bali yao bali kuchi ni juma nija ni ita ni gina ni muda ni mbasanga ngewe bali yao tatade mkola mwayali bade ino kubera tatide tabu uziza mutima gwe nti Allah subhanahu wa ta'ala singantu tewano mchisele chino mugamba ntia vaku kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga antubanji baitwa obatu waitwa bakiriza oloku kiriza ebyo ebitalabo wako mu bitalabo wako mwemuli Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaib aba bakiriza biwatalabyeko na yisinga munno mukamawo takulabi bulabinga yakugambi kulaba mu kifo esawa fulani na takulaba ye mukamawo tunulire mbera bwe yali badde na yate na nyini kuwa bulamu na nyini kuwa ntunusi na nyini kuwa ibe wikutawanya ate ya kugambi nti fasahu ila zikri la genda yangwa ugendowe ori okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala wadharu lbae olikeyu binu biobaduko la bimiriziku kubanga eswala eswa zono malango uliwalibu zinaba nyingi zija kwele edashika abiri obasa tu jumee wede na ibigende dako na ye ategwe echo tuchirabye ongensonga kati okutia kuba tekunna bakubera bulunji tiyamala tiyakoma uoka na tugamba na agenda nga agenda tuzimba tuzimba hata nebi ibade bikutawanya kusubula kukola chi nabyo nabiku waka magezi na agamba ati a'udhu billahi minash shaitani rajim na agamba hal adullukum ala shay هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هل أدلكم أبا إمبرغيري على تجارة كشوب سوبزي ومن أبانغا مشكوزي تنجيكم من عذاب أليم نشجي باونيا أكفيري بوني رزي بروما نانيني بوينزا نانيني كوتي كامونسي منو نانيني كوي بيوكولا أتكاتي أكوانا مغيزي أكولاغا چي چوينزو كسوبلا nechikuonya ebibonerezo bya Allah biruma na gama tu'minuna billah ekisokera dala kusinza Allah subhanahu wa ta'ala tu'minuna kukiriza Allah subhanahu wa ta'ala no mukiriza nti ye wo aliyo obona mnigina atagatibwa ko chintu chonna bomanya obomalecho aladulukum ala shay'in ala tijarati tunjikum min adhabin alim tuminuna billa warasuli nombakawe bwamaloku kirizo mbak bwamaloku kiriza Allah subhanahu wa ta'ala awona akugamba atia tuminuna billahi warasulihi watujahiduna fi sabili la bi amwalikum wa nifusikum watujahiduna jihadi okunyikira jihadi kwewayo jihadi kurwana fi sabili lahi mkubulia Allah subhanahu wa ta'ala. No wayoti ya. Bantu banji baino usobozi. Msaji ya inzo kukugama. Ya abane mziki chugu bali gubata wanyogwe. Bibula komu biindikele kambikole. Ako za jodi. Ako anyiki de. Nga akola hati ya. Nga ako sisentezi. Watu jahidu na fi sabili lahi. Ukwe wayeli kubulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ngokozi sa sente Allah zia kuwa. Bobatu zirina ato omuyo kugwe njini, omubili kugwe njini. Basaji abazi imba, gendo uweleza matafali. Basaji abazi imba, gendo ufugo msenyo. Basaji abazi imba, obaba, nechilalacho na, echibachikolibwa. Mwana omu ntu alimiridua, badua Allah jibalino. Kukanti aanze, insha Allah guno mwana kakuga anye, mwana katula waka, gwe Allah gwe ya obu sobozi. No buza nganda wange nga tudde mtano ngali ya watudde ya joba doti anti chiganyo busobozi buganyo no mugandi nze mbadde ngamba katumtwala asome yitamweno Allah bwana abatusobozi za what do you fisabilillah oruwanye fisabilillah omwana oyo nasoma bantu banji Allah abajulira na jambu na bajambula mbo ensieno na yendo ibasigala nga basabirwa na inga babasabira stibaba linda ko kugamba nti obaka kuwate ko na wabula oluganda lwabo olw'obusiraamu oluganda lwabo olw'ekigambo la ilaha illa Allah ne basigala nga babasabira eri Allah wabo kandi wallahi omusajja oyo ye yansomesa nze gumulaba omusajja oyo ye yankolera kino nze gumulaba omusajja nekyalu kiramba ne muntu n'abeera ng'asabirwa okutuuka ddi ng'abantu Allah fulani tembalaba abawaye amataka genda yo wandike waliwo omuddu wa Allah subhanahu wataala bamuyitanga kasule awo singa kakati we wali kizimbe gaggadde omuva ssente za buli ngeri naye omusajja yagamba nti wano kabateekewo ennyumba ya Allah subhanahu wataala abaddu ba Allah bajje basaale wano kabateekewo primary school abaddu ba Allah bajje basome akoze atya ataddeyo essente ze kubanga tugambye watujahiduna fi sabilillah n'okwewaayo mu kkubo lya Allah nga mukozesa ssente zammwe oba emitima gyammwe gyennyini bangi toyinza kubamenya naye ate bobo bategedde bobo bategedde n'abalala bangi abakola emirimu gya Allah nga banoonya mardatillahi wa tathbitan okusiimwa Allah subhanahu wataala n'okubanyweza watujahiduna fi sabilillahi biamwalikum wa anfusikum nga mukolaki nga muwaayo nga mukozesa emmaali yammwe nga mukozesa emitima gyammwe gyennyini Allah subhanahu wataala n'agenda ng'agenda akuzimba nga kyanoonya ki ogenda okutuuka gyali ng'olinayo kyolina bangi batuuka baba mu nsi muno n'aba ng'obusobozi bwonna abulina yalikoze fisabilillahi mukubu ya Allah yaliwaddeyo fisabilillahi mukubu ya Allah naye n'anyooma atunuulira abo aboogera basomesa na gwasooka okutunuulira n'agamba nti musajja watu amanyi obizibu ebiri mu byenfuna byedduniya bwebityo naye ng'obubaka abufunye kubanga Allah subhanahu wataala agamba sigenda kuvunaana muntu yenna okugyako nga mmaze omuweereza ababaka bo bakubuulira ne bakugamba nti kozesa emmaali yo kozesa obulamu bwo kozesa ng'okyaliwo hadisi nezijja ezinyingi ezitali emu zitali bbiri olina akugamba kozesa obuvubuka bwo kabula haramika nga bukadde tannajja n'akugamba kozesa obugagga bwo nga bwavu tannaba kujja n'agamba kozesa obulamu bwo bw'olina nga bulwadde tannaba kujja n'osanga ng'omusajja yali ow'amaanyi omusajja yali naye wallahi nga takyayina kyasobola kubanga bukadde akubye koodi n'osanga omusajja yali omugagga nga kitalo ti oyo nti bwayo n'osanga nga bwavu akubye koodi talina no bwe embeera bwe zityo Allah kyava akuwa amagezi kola kino nga kino tekinnajja kola kino nga tekinnajja onoogenda okujja gye ndi nga nkusiimye nga naawe onsiimye bakadde baffe abakulembera banoonya nnyo engeri yokusinkana Allah subhanahu wataala ng'abasiimye ne bakola byebakola fisabilillahi mu kkubo lya Allah ne bazalu mabazalu neosanga nga kano neyeerekereza bino neyeerekereza biri ku lwa banne abalala Allah subhanahu wataala n'amusiima n'amugulirawo ne bava mu nsi muno n'ebyebaleka ne bisigala nga bitambula lwaki babikola nenniya nnungi babikola ku lwa Allah n'osanga omuntu ng'avudde mu duniya tannaba na kuweza mwaka wa debiri wadde naye nga n'ebyakoze biweddewo lwaki enniya mwe yabikolera tiyali nniya nnungi tiyabikola ng'ataddemu nti Allah takabbal min kkiriza ku mulimu guno gwe nkola ngukole nga ngukola ku lulwo Ibrahimu bw'atyo awo yafuukira jjajja w'abakkiriza ye yasomeddwa nga yakaweebwa okuzimba kaaba n'agamba rabbana takabbal minna Allah nkusaba okkirize Allah nakkiriza n'amuwa amaanyi n'azimba n'olwaleero tuyaayaanagenda Makka naye ng'entandikwa y'okuzimba kaaba eyo gy'ogenda okwetolola yali Ibrahimu alayhi salaamu maliriza nga nkugamba nti buli ky'osobola okukola ng'okyayina amaanyi agakikola kikole n'osanga banno ne bakuwa puroguramu ng'eno niibaawo biba gisasulira n'ogamba nti abo Allah subhanahu wataala lwaki tabasasule asuubula ne mungu tasalwa nkugamba muganda wange nti asubula ne Allah subhanahu wa ta'ala tasalwa so singo subude ne banno bayinza kubikira na ye ku Allah echo techiriwo yatwe imirira maliriza ngamba agalize jume nunji insha Allah ta'ala tugende eri ejuma kubanga nayo tetukikako قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم الجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وتوب إليه إنه هو التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe wawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
5: FM Union Southern Motor Club back to Sacco Ponciano Rakataka Fundraising Sprint Nga

ziweze saa mukaaga ez'omutuntu lw'onaku olwaleero musibye mutyano bannaffe abatuuliriza amawulire mu bufunze kuseddume erubogola simba nze matini amaayo ku kigongo waliwo abakungu 23 aba disitulikiti y'e Bududa abalagiddwa basooke badde ku mabbali okunoonyereza kusooke kugende mu maaso ku bigambo okuba nti abakungu bano bajja beenyigira mu bikulu by'obuli bw'enguzi bakozeseza bubi yafeesi zaabwe nga n'ezimu ku nsimbi ez'omuwi w'omusolo balina engeri gye bazikozeseza mu mbeera enkyamu nezibayita n'emiyaganya gy'engalo nga bingi ebitatambula bulungi ku kitebe ekikulu ekya disitulikiti y'e Bududa ekiragiro kino kiyisiddwa minisita avunaanyizibwa ku gavumenti gavumenti ez'ebitundu Balamu Barugahara Atenyi nga yakiyisizza akawungeezi akayise bwe yabadde ku mulimu ogw'okulambula disitulikiti y'e Bududa n'okwetegereza enkwata y'ensimbi y'omuwi w'omusolo gyekwatiddwamu na biki ebikyalumira ebiremesezza enkulaakulana mu bitundu eby'e Bududa eyo. Poliisi Kabalagala Police Division poliisi egamba nti erina abavubuka 12 beekutte abavubuka bano kigamba okubanga balabikidde mu katambi ak'ebifaananyi nga baliko muvubuka munnaabwe gwe batulugunya ebitagambika okumpi n'omuzikiti ogw'ekibuli abavubuka bano balabikidde mu katambi aka seconds 10 zokka kaasaasanidde emikutu mikwanira wala era nga kalaga abavubuka abaakakanye ku munnaabwe yabadde ayambadde t-shirt enjeru nga bamutulugunya yabadde ayambadde ne jini ne bamukanyuga mu bitoomi ebitositosi ne bamulinyirira ne bamukuba bizibu ekiraga nti balina embeera gye babadde bamulinako abantu bano poliisi egamba nti bakutte ate batandika okubita ebyabwe.

0: Siweze saa musanvuweza mwari ya geche misana musibi mtia nubanafi abatu uliriza ama ulire mbuju vokse dumeru bogola simba nzi matini ya mai kuchigongo polisi kabalagalae gambanti ya sobodo kwa atapafubuka kumina babidi abagambi bukubanga bala bikidemu katambi ya kebifana nyi nga waliko mfubuka munabu gubatu lugunye vita gambika okumpi no mzikiti yogo echibuli mchibuga Kampala akatambi ya kakulungu de seconds kumizoka kasa sande mikutu mikuani da wala kakala gaba fubuka babadebe kunganye kumunabwe ya wada ya mbade t-shirt njiru ngonono ya wade ne mujini namba babade wa mkuba mizibu wa musini kiliza mbitomi no kumulinyi lila nga nogumulangwa nga wade tikunaba tegirikika kasera kavubuka vubuka bano kigambo kubanga wakubi munabwe bikonde byabadde byokumukumu bwe bamusindikiriza ne muwala okuyita mu kitundu kyekimu kati akatambya kingiringi eno okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Kampala ne Mirano Rachel Kawala agamba nti okunoonyereza okutunutunu kubakakola kubakafuna kulaganga otulugunya kuno kwonna kwabadde ku saa 12 ezakawungezi mu kitundu ekiyitibwa Nakibinge zooni Kibuli Makindye Division kabaddewo kaaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 Sebutemba omwaka guno ofiisa wa poliisi alina akakwate ku poliisi y'e Kabalagala agamba nti abavubuka bano basobodde okubakwata akawungeezi akayise ne ku nkya y'olunaku olwaleero balina bye bakutte nga kiraga nga bano nno batandise bakoze ebikwekweto okukwata abantu bano nga bakwataganidde wamu n'ab'ebyokwerinda ebiriwo biraga nga omuvubuka avubuka 12 bano abogerwako basini esoka nga babadde batulugunya munnaabo okusinziira ku bifaananyi nga bamukubana agakonde Rachel Kawala agamba vubuka w'emyaka 16 gubadde bakakanyeeko kyokka ababadde bamukuba bali wakati w'emyaka 14 galako n'emyaka 17
1: waliwo akatambi akasaasaanidde emitimbagano kano nga kalaga abalenzi abaalumbye munnaabwe era omu ku bo n'amukuba panchi eyamusudde ekigo nga twagala okubategeeza nti abalenzi bano tubalina mu kaduukulu kaffe nga poliisi yaffe ey'e Kabalagala yakoze ekikwekweto

0: akwatiddwa ng'ono wa myaka 16 ate ng'asoma siniya esooka nga okunoonyereza kulaga nti akabinja kano konna bali wakati w'emyaka 14 paka 17 nga okunoonyereza kulaga nti bino byali mu kitundu kya Nakibinge mu Kibuli Parish mu division eye Makindye mu district eye Kampala nga byaliwo nga 13 omwezi guno ogwa September nga neyakubibwa ekikonde ng'ono ali mu kufuna bujjanjabi nga kwolwe nnyini yaddusibwa mu ddwaliro naye nga we twogerera baamusiibula ng'afuna bujjanjabi gye babeera e Nakibinge mu maka ga maama we. Ng'abakwatiddwa bonna tubalina mu kadduukulu kaffe okutuyambako mu kunoonyereza n'okubabuuza akana n'akataano butya bwe bwatandika, lwaki bakola ebikolwa eby'effujjo.
1: Waliwo abakungu 23 abaddukanya disitulikiti y'e Bududa abalagiddwa abasooke badde ku mabbali batandika okunoonyerezebwako ku bigambibwa okubanga bano bazze benyigira mu bikulu eby'obuli bw'enguzi, bazze bakozesa obubi yafeesi zaabwe nga n'ezimu ku nsimbi eza gavumenti zibasindikibwa balina engeri gye bazikwata mu mbeera etajjansa ekiviiriddeko ebirumira ebitagambika okulabikira mu disitulikiti y'e Bududa. Ekiragiro kino kiyisiddwa minisita avunaanyizibwa ku gavumenti z'ebitundu Balam Barugahara Atenyi nga yakiyisizza akawungeezi akayise ku Lwokuna bwe yalagidde akakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi galaniko okunoonyereza ku bikolwa byonna ebigambo okubanga bizza ebikolebwa mu disitulikiti y'e Bududa nga bino byonna abikola ng'ayiri wansi w'enteekateeka ey'okunoonyereza ku bakungu mu zi disitulikiti za Uganda ez'enjawulo. Barugahara agamba nti abakungu bano basaana basooke badde ku mabbali kubanga bakutte bubi ensimbi y'omu w'omusolo nga n'emu ku byo birabika nga biva ku mpeereza y'ekibogwe egenda ewerezebwa eri abantu. Minisita ono agamba nti abantu bano kubasa ku bbali kyakusobozesa akakiiko akanoonyeza ku buli bw'enguzi ak'omu maka g'obukulembeze bwa Uganda katandika okunoonyereza n'ebitongole bya gavumenti nabyo bikola omulimu gwabyo banoonyereze ku nkwata embi ey'ensimbi ezaagenda nga zisindikibwa abakungu bano okuzikozesa eri abantu b'omu bitundu by'e Bududa. Barugahara alabudde abakungu bonna abazi disitulikiti okwewala okussa okwata ensimbi ne baziyiza ku mirimu emirala ng'ate zasindikibwa okukola emirimu emirala kino kivaako empeereza embi gatako n'okwonoona enteekateeka ennambulukufu erina okugobererwa mu mateeka nga bw'erina okubeera. Clement Makoso kansala wa LC y'okutaano owa Bududa sub-county bino byonna yabyaniriza era n'atendereza minisita Barugahara olwakino kye yasazeewo ng'agamba nti bangi ku bakozi ba gavumenti balina engeri gye bakakkana ku nsimbi erina okuweerezebwa eri abantu ne bagikuba ku mumwa. Minisita y'omu yalambudde ne pulojekiti za gavumenti ez'enjawulo ng'ayagala kwerekereza empeereza nga bw'eyimiridde. Ezimu ku zo ziyalambudde kwe kuli olutindo lw'amanafuwa Bududa Bridge oluwosangibwa mu Wangani Town Council olugamba okubanga abantu babadde beemulugunya ku lutindo luno. Olutindo luno lwatwalibwa amazzi gye buvuddeko ebbanga siddene nnyo olwali lugatta disitulikiti y'amanafuwa ku Bududa Town Council gatako ne ku ddwaliro erya Bududa ng'abantu tebakyasobola kusala kugenda kutuuka mitundu ebyo okufuna empeereza erina okubaayo. Kakati ebirala byeyetegereza mwe muli amalwaliro, amasomero gatako n'obutale n'engeri emirimu egy'enjawulo gye girina okutambuzibwamu ku bimu ku ebyo byagenda alondoola. Minisita yennyini Barugahara yakyaddeko n'okusoma lya Bududa Secondary School n'awuliriza okwemulugunya okuva mu bazadde, okuva mu bayizi n'abalala kugamba okubanga abantu bano bagibwako ensimbi kyokka nga tebalina kuzigibwako. Kakati abakungu bano abaziddwa ku mabbali batandisedde okunoonyerezebwako bwe binaggweera eyo balabe obanga amateeka ganaabakwata oba tegaabakwate. Abakulembeze mu kibuga eky'emukono beeraliikirivu olw'abantu ab'emukono abamansa kasasiro wano na wali nga kiyinza okuvaako endwadde embuto ne zitandika oba kubona kabanda kubanga obuligo buyinza okusaasaana wano na wali. Banono basinzidde mu lukiiko lwe baatuzizza oluyitibwa baraza okwanjulira bannamukono ebimu ku bituukiddwako nga lunono lwatudde ku mulumu muluka gwa ggulu mu masekati g'ekibuga Mukono ebigambo bino bagenze okubimaliriza ng'omusasi waffe mu disitulikiti y'e Mukono.

0: Asozi Mugaga akunganyiza ebiwera.
1: Abakulembeddwa mu ssentebe w'amasekkati ag'ekibuga Mukono, Susan Boogere Nsensebuse ne banne, tubulidde engeri abantu gye basaasaanyamu kasasiro.
2: Bavuka ba boda boda abadde balina omuze nga basiba kasasiro ku boda boda ne batamunyweza, bwe bavuga bwe bati fuula ng'abasudde ekitereke obe gwe kiguddeko. Kyamaani wange oyo yabadde alaati be yakutte akabeera mu nkomera kati nnaku mmeka, kino nkibagamba kigenda kutambula wonna. Nageezezza ne bakansala bange abo tugenda kwegabanyamu. Waliwo agenda okusula ku Shed Gardens, waliwo agenda okusula awe wa Mutyaba, waliwo agenda okusula ku kyawale kidde Kasangalabi. Na buli awantu wonna we basuula kasasiro okulina n'amakubo amalungi ge batukoledde.
3: Omuntu wa maama pampa gwe muteeka mu mifuleji ne gizibikira, ate oluvannyuma ne munenya abakulembeze titebakoze, naye gw'aleeta ekiveera n'ekkutiya ng'ogitunze n'ogikiika mwala amazzi galimu okugenda gadda mu kkubo n'odda wali n'oseka nga batuvuma.
1: Avunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi mu kibuga Mukono, George Masengere naye asinzidde wano okutegeeza nga munisipo bwe yafuna ekifo okusunsulirwa kasasiro.
4: Ekifo ekyo kye tulina, kasasiro tumuteeka eri, naye ate tulina ebifo ebirala. Saidi eyo n'emmotoka gye mulabeeraga, kasasiro tumuyingiza, tandika omutwiti nga ne tumuggyamu maniwa. Nti kasasiro bw'atuuka e Katikolo ne tuggyamu ebitavunda, empapula, obucupa, obuveera, ku adingako value ne tubuzaayo mu factory ne busobola okuvaamu matiriya akola engoye, matiriya akola obucupa, matiriya akola ebintu ebirala.
1: Balaze eno yeetabiddwamu n'omubaka wa gavumenti wa disitulikiti y'e Mukono, Hajjat Fatuma Ndisa Bannabitaka, nga w'asinzidde ategeeza nga disitulikiti y'e Mukono bwe yafunye ekitongole ekigenda okwongera omutindo ku buveera. Agamba nti kyakuyamba Bannamukono.
5: Mbadde nva ku Mukono, oweekitiibwa minisita wa trade Honorable Bahat nankubira nga waliwo ekitongole ekyagala okukola value addition ku buveera, nga district just 14 is Mukono, era abantu abo bajja mu ofiisi yange. Sina we mbatwala kubamu aba munisipo mwe mulina akaveera. N'olwekyo mwami Masengere, abantu bano enkya bwe batuuka nkuyita ne mwami Mugerwa nga teko ne town clerk, mujje mbakwasa abantu bano mulabe how best we can allocate land e Katikolo.
1: Abamu ku Bannamukono abeetabye mu lukungaana luno baliko ebibuuzo bye babuuzizza.
6: Kibuuzo kya kigaba omukulu ono asimaze physical plan endi ku kipande oba mmaapu, naye nze ng'abatuuze ku kyalo twetaaga mmaapu eyo eve woofiisi gende ku LC ngende okuzimba nga mmanye oluguudo lutambula bweruti.
7: Ndabye ku nteekateeka n'ebikoleddwa okuva mu Mukono Municipality nga waliwo ssente ezigabibwa nga ez'abavubuka, ez'abakadde, PDM n'ebirala. Wabula abasinga obungi tetumanyi ssente ezo zifunika zitya era kyetaagisa ki.
8: Naye mu mwaka guno mwekiri tujja kuba tukula pulaani zino ku sikeera entono tube nga tuzibatuusaako.
9: Kyange kyabadde engeri ki abavubuka be bayinza okufuna ssente za YLP. Era omuvubuka ali wano nsaba obeere ng'okwatagana ne CDO wa division jangu jetu. Naye okusookera ddala mulina okubeera nga mwekozeemu omulimu ne mufuna gurupu ey'abantu bataano.
1: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
0: Munnakibiina ki National Resistance Movement, Judith Nwabine, ayagala kkooti enkulu esazeemu okulondebwa kw'Emakindye Division East mu Paalamenti ya Uganda okulaga nti Ali Kasirye Enganda abangi gwe bakazaako erya mu lyannyama, omuntu ono teyalondebwa mu butuufu ogenda okikiira ekitundu kino mu Paalamenti ya Uganda. Kiwandiiko kyasindise mu kkooti enkulu eya Uganda, Nwabine ataddemu ebintu bingi ng'agamba nti mu lyannyama ono okuvuganya ku kifo kino kyennyini eky'obubaka bwa Paalamenti bingi ku byo ebyali bitasaanidde ebyalabikira ku ye, nga mwe muli n'ebiwandiiko eby'obuyigirize ng'olupapula lwa Erevo, ebbaluwa ya Erevo nga tagirina, eyina okuweebwa, eyina okukozesebwa omuntu mu mateeka okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti. Nwabine agamba nti ebintu bingi nnyo muli ebiwandiiko by'obuyigirize mu lyannyama byassaayo biseera bwe yali ng'asunsulwa. Mu kusooka kwaliko amannya ng'anda Alani okutuusa mu maaci wa 17/2016, kubiraga nti ate yakyusa amannya ne gaddamu Kasirye Enganda Ali, ekintu ekiraga nga bingi ku byo tebyakwatagana. Okusinziira ku kiwandiiko kyasizzaawo kiraga nti ebiwandiiko by'obuyigirize eby'omukulu ono mu biseera kigamba okuba nti mu biseera we yagenda ne yeewandisiza byaliko nakuzo mwezi 12 nina byaliko mwaka 2012 no mwaka 2014 ibiraga anti mbisere byo amanya wagachi usizane bisere byagenda okuwandisizwamu byonanga tibikwatagana bulungi nuwabina agama anti mulya nyamono yenyini nebintu ebyenjawulo gamba nga amanya agalabikira ku ndaga muntu ye maufu nyo kuwaga gogerwako agali kubiwandiko bibyobuyigirize ayongeri nakakasana agamba ati wetegereza nebiwandike ebirala gamba nga baluwa yasini yokuna passport ye baluwa yobuzale nebiwandike ebirala ebirika amanyage byaga maufu kumanya agali kubiwandiko bibyobuyigirize ayongeri nakakasana ati wogenda ate kuyigirize bwe nabyo bingi nye birumira kubanga ebiwo amasomo agasinga obungi yagagwa n'amagulu n'awanika agamba nti ate bwe yatuuka ku siniya ey'omukaaga yayita olupapula lumu lwokka olw'oluganda lwe yafuna mu principal pass bino byonna bw'abisinzirako agamba nti mulya nyamono tasaaniddwa okubeera omubaka wa paalamenti ow'ekitundu kino nuwabiina era mu ngeri y'emu avunaana n'akakiiko ak'ebyokulonda ng'agamba nti akakiiko ak'ebyokulonda kano kalina bingi nnyo bye kaabuusa amaaso mu biseera okulangirira kuno bwe kwabeerawo ng'agamba nti waliwo polling stations zebataabala ezaali zirina okugatibwako asobole okufuna obululu obuwera awangule omuntu ono bino byonna ayagala kkooti eno yongere okubitunulamu kkooti akalulu we kaggwera kaalaga nga kasirye ali ŋŋanda yafuna obululu 1177 kyokka nuwabiine yamutwala mu kkooti n'afuna 1152 ekiraga nga ono yamusingako obululu 2218 bw'agamba nti buno bwali busobola okuwera singa byonna byagobererwa bulungi
10: ndi musiimu ku lwa katonda obulamu bwatuwaire
0: wewaawo nja kutuusaako eddoboozi erikwata ku mukyalo ono nga yeemulugunya ku ebyonna byatutte mu kkooti ng'era ayagala kkooti ebeeko kyesalawo eky'omu bwangu asobole okubula ng'afuna obwenkanya ziizino ziweze 17 zezaakayita ku ssaawa 7 ezaamulaga ekyemisana
11: ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba
12: eno ye ssaawa y'endala
13: ku lubogola.

0: elungamizibwa Bank of Uganda. Sente za kasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Kankwanjulire ngano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulya ebirala ebikuwomera nga biwoma nnyo ate bw'osiikisa Nile Cooking Oil ofuna ebyokulya ebiri ku mulembe nga temulimu cholesterol katukola okusalawo okusinga oletewo akamwenyumwenyu akatakoma ku lujjuliro buli lunaku Nile Agro quality you can feel, taste and trust.
2: Mkama wangi, nsigo za ange zenyanya angazine mede mutaka.
3: Nihenga wagula nsigo za Answer F1.
2: Iii, umwana yeje wanunga zimba kuchizinda alu.
4: Osobolo kubanga baku feze, kakati, tukwasize wamu, tuluanyisebi chupuli, eletu ifulumye nimilo za fee. Takula akakonge, ozule kodi, esidikidomu mkono ugwe mabega, kukapaketi, gena musimio uweleza message, teka mwechi gamonti seminzi, ngo wandika, SEMINIS, leka wakabanga, teka mkodi josanze kapaketi, noluvan mwajuweleze, kunkaga musatu, nka obate kamwe chigambo Semins UG ngo wandika SEMINIS UG leka wakabanga wandika wakodi ojiweleze kunkaga musatu nkaga ogenda kufuna obubaka obukakasa nje nsigo joguze ntufu eroja kufunia wo airtime kumanya bisinga wo genda kumaduka gansanja kubeni chuanu kwa street opposite Nelly Mandela mu container village kumuliango kuingira mwa wino Masaka kubudu street okulinala mtu hardware nemba ale kwa Cathedral Avenue.
5: Olunaku wiruba bize. Duli nengeri jeru kuongera mwa kufuga zi kilomita zoba tewetegeke dee. Ziniti nguwa wenu wechivuga, obuli mwa kula ngo vado nyuse, saa kuno kuyamba banywa anyibo. Ogendo kuchitegera, nguovuze bangali wabade tewetegeke dee. Mwokozi sa mafuta garubize Ultratech, obu sazi wabulu unje, emuto kagajitambu za bulu unji, ateno funeshi jamu nsimbizo, kubulili tegenda mutanka yo. Kubanga busara wabulu unji, tewaba ucha kwira likirira, okuja kukuruza kurugendo wo.
6: Kolokusara wokurunji ngokosa mafuta Garubis Ultratech Advanced Technology. Gafune okuva ku masundiro Garubis wonna mu gwanga. Rubis, making your life's journey better.
7: Mucha.
8: Wanje daddy.
7: Okimanyita abaana batuuse okudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati ky'oba okwo. Twala ekitundu kya fees ku somero lya junior. Eza van, tunazisasula oluvannyuma.
8: Naye daddy. Lwaki tetusasula nga tukozesa momo?
7: Otyo?
8: Etuwana omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu. Osobola n'okufuna loan ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala. Esomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera daddy.
7: Wabulu oli mukyala mugezi nnyo.
9: Checho chenyini. Wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Atenga na amasomero agakozesa momo gali n'omukisa okuwangula vani kone ebirabo ebirala nkumu. Osobola n'okufuna loan ya school fees ku momo. Niga star emumukaga 5 star 8 noti hashi obakozesa momo app.
10: MTN Momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda. Kuno kuvuganya kwa kuwangula kwakirizibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
11: Kulika mbulange tatika zizi nebula yo kumina muenda na teo kupira nga ziwele sawa umunana Uchari kuradio simba chenda umisamfa kasiri sasap ne chenda mbia kasiri semsa kwa www.radiosimba.ug. Abanyuamu kwa Friday veda weekend baganda bangebede tabie so guanyuamu veda ngujukido kupira ngonyua KDB champion tonto. Jukido kupira ngonyua KDB champion tonto. Kwa gendo funa kusente ntono shillingsi lukumi okuvako maduka ne semaduke zi nja ule ugubawe kuata KDB champion tonto ya singa. Kaleta hangover akuwa manyi nakawa kalunji gwa subula katoni ya kenda bobo osubula stoko nene katoni zinga lukumi nokwe yongera waguru gwa gure ntono kwezo muli emi ya kenda bitano bakubire ku namba yesimu eri 0 musanvu 5 2 5 musanvu emu 2 munana 2 okubira ngo kola order 0 musanvu 5 2 5 musanvu emu 2 munana 2 ubirenga ati owaya mukuna bokole order ya KDB champion tonto kusaidia bingo tusikazida chikazizi no ziri 14 birenga tufuna aba wangu de emilioni emne chitundu ya lero emilioni emne chitundu ya lero ya bingo masafu ne bana fe abado tribal logistics omuntu wamu ajakupa wangu de mitwala 5 songa omuntu wa abantu abana bagabane milioni yensimbi ngabuli mu atwala emitwala ujigenda kubeda 25 25 eri mu preza atabazanya bingo kukodi ya feri ya bingo masa veri star bili musamvunia sita sapuhashies eri star bili musamvunia sita sapuhashies na sito vya takone ya time wa shiringi singa 5 na nsimbi kumoba ilumani account yo taiza bingo nonyo kupeda ngo wangule nsimbi ya zarelo na basubize gula klabi ya manyo kupeda nganjuwa ubudolu wa lero kubaka klabi yo klabi yo ne Chelsea ne klabi ya Liverpool zichari mumbera ngechitofu sinunji twaliwe stability Chelsea ne Liverpool batusiza mba coach musama chokate club ya Manchester United coach ya jamu January na ye aina byagala okubera nga atereza muko Manchester chusa mu coach na ye yo badecha akoze bulungi negulo bagenze ku round iyo kunya Carabao Cup nga bakuba no wich 5 kubwerere bakabangula games zinazoendeza aliji zibaka samba the Champions League basabalo kubangula FC Porto ewayo kudwadwagao ni Carabao Cup basabalo kuba Norwich 5 zibe sola bantu coach Maresca badenga badala chali mpya club ebade mukubira nga ye yubula okuveri mukulembeze ba waguru ba luzinga Tix Begiristen nga football director ne bafuna Hugo Viana Sameri Begiristen na bedo kubira nga yamba transition ye yo mukuru mpya ya yeleze mbigere bi Hugo Viana coach nena agenda Pep Guardiola so naba sambiri yaba atambude musame yisembye yonga ba Nathan Ake bagenze abalenzinga Bernardo Silva Lord Viatambude mu Johnny Stones yagenze so na ye liyo faces mpye za ze club ya demo kubira nga ye yubula na iba kulaga ntualiwo chinabagambi yoko jo continuity okubira ngile chupede chizimbi wa ni mutachi uwa na hili ni mchutamu za chigenda bugenzi maso nga mchizimba nga mchizimbi de kumisiji gwegumu so club ya maniyu iba denga taina continuity ndi coach aja ikisigala chiongira maso beba wagizi nga beba mu neri nyanga lierimu na hili zauti zita bata gala nengili jiba samba uvide kukocha samba 433 uvide kwa jigeni pressing nofuna kuwechi basi nofuna kukochi wa crosses nofuna kuwa inverted wingers nofuna kuwa left nga kupa kuminemu msambunga wa dio nofuna kuwa dio nga kupa kukonongo wakona kupa kudio so basically nga babela mwebio teri uniform ite jogama tekocho na abadeo chabada zimba onaze uria dalu zinze dressing room nenga ideas omupira kumpi 70% bafanaganya kotoraba nti nalabye interview ya coach Maresca wa Manchester Galagant Magui amulabanga sibolo kupira nga samanga midfielder na agamba na yati alaba ne Ryan 8-0 enyonga winga okusinga nga namba 3 nete Pep yali mugulanga namba 3 kwaba nga oinabye ino kubira ngo zula mukebye nja ulo nenga mina at least yemufanaganya muko obo mfuna bulunjao so club ya Man U kaliku ya wangula biyakula obulungi nga zenga coach wechisira na bagamba nti coach wechisira aba akola chwandise quick fixing nti najja aba zenga sigade mpira mitono nga taina pressure ya amanyi ninga aba akola cha mangu bafune dagane empanvu aba yagala abasambi bategere asamba style etia sheria samba echo kubera nga bazindukiriza Halusi techa samba, halusi taina ba wangu denga ina ball possession ya 32%. Nga ina backline ya bantu batano. Okubanti ya halusi taswala kubanga ya kavamu championship. Okubela nga jane backline ya batano. Ne midfield ya banane striker omu. Ntitaswala kubanga ya halusi te. Baba samba Sony Villa ila sigala ya mtono. Baba samba Newcastle sigala ya mtono. Baba samba Spurs sigala ya mtono. Baba samba club zinga Brentford ya sigala ya mtono. Kugama titaswala ye. Nebo sanga mani yunge samba halusi tenge atenga teina possession te controlling ya mpira chiswaza muko coach pressure beira wu naba samba ingili joba gamba anti nga osamba Ipswich mgende mtule mbalinde mbalikiro mpira mutebi bange ebyo ne mbazindu ukize nti umusambi mbuli yebuza onokali ategera chali koba neda just this for this example ategera club jali moba neda fe Manchester United eriye halusi city eriye Ipswich ogamba utiyo kubira nga tutula tino kubeira ne the Manchester United way nti basamba batia so mukubeira nga basawo the Manchester United way engeri yabwe je basamba philosophy yabwe yomupira katabu eliyao kamunguruza wajira kubanga nabagambie konti bobo notereza otekewo DNA otekewo philosophy ya team techibeira kumutende siye kayeka na basambi na bagula basambi na baskautinga ndo msambi huyu ali Uganda mutimu nga chitala na ye engiri ja samba kono wengiri ja lebera gutunonya olokuba aina quality zizino ezili musambi gutwagala mu system ya fe nga coach na yamwetegeza nga bagama ye oyo no mumulete kubanga mula banti no bwajia chances 95% zizo kubera nga fittinga mu system ya club eyo na ye ebyo kubera nga ogula omalaga gula ndigundi no chewe system yetaga na ye yali tukoledde najabwizi noyagala ayige buyizi kya musamba chances zibera nyingi ko izokuberanga kigana kubanga tutegedde eri lwaki abadde akola bulungi badde system ya coach gabadde manyi ge coach kabadde zimbira timu nebiringa ebyo so club ya Manchester United sina fuya basambi beina na ye yetaga obudde obudde project ngaba sino kye bakola baina bakasera yo bakubwanga coach ngabagamba trust the process nga nanyini team ya sindika Josh Kluwenka abelewo neba kwatagana Edu sporting director ne coach a team of 3 neba kwatagana bo bakubwanga nga teligo batumizamu mudumu gwa mundu kulwalero club ya Man U mulimu ko ebita kwatagana mu kulembezeri wa guru na yate negligence ba sporting abasambi eri abasambi abajjane webuza ono gwa bade betaga bogula musaba yemu igiri teo manzi kusindeze yagira ko nkitegira nate bogula Andre Santos nogula ne Carlos Bareba nga bonna bonno kya fijitingo nonya replacement ya Casemiro obero tagadde tobera shua omuntu ali serious alamulizawo Carlos Bareba oba naga makafunela mini kamalo wa club ya Monaco taso kiri kwa Andre Santos kubanga quality zaina Casemiro si zaina pwezi wogama ndio yala kubera ngova ku destroy ya kind of midfield omukaga odemo version inge ya Rodri kind of Obo mfuna bulunja au, nebo gamant oguze Andre Santos, oguze Nebareba, insamba yabo ya anja ulo. So, chitegeza, uina system zibiri, enobu enebe ganye, unoegeza kuwa eri, kwa matobe ilashua kuchicho ya gara kubeira ngokola. So, nechilala, bobe ilanga mpile jimo ulumbisa mbeumo, jimo bango sayo Sesko, mbeumo ulusa asamba nga mwendo wechigumaza. Sesko asamba nga mwenda out and out number 9. Mwendo kubeira ngulikiriza, alimu version nge ya Jokares, alimu version nge ya Halandi nga ye mutebi bomukola mixe minja ateba na ye tabweli ndi mani yenu no bunafu bichali nnyo nti wala basobola okola mixa na ye ekibe exposing nnyo nti progression ya mpira bomugufuna plan ya mwinga mwino mpira ebereetia elikiria buli musambi ajitegera demand zayo as many atukiriza yasubirwamu okubera nga akola ma system eyo nti okay defender nga mwine mpia inakupela nga rwani zo zilizitia midfielder inakupela nga aliatia ufuna mafullbacks abasambira munda nga mwine mpia nevera system ya basatu nga mwine mpia batano babiri oba details wezitio dikocha inakupela nga alikiria naba sami nga bezitegira anaba azifitingemu ata azifitingemu club ya wagire coach abirenga amuta aleto ya na fitinga msystem weyo club ebirenge gusa transition otherwise bogama ndibuli coach analwanga okubera nga transition ajigusa yabagobwa baje sigala musinga vude mu ngazimu club ina basambi katibanji mu namba negative coach wali pressure jaina ya kubera nga stamping philosophy ye mubude wa coaching ili mu training bana ba Steve Holland ba Woodgate ba igriza basambi abo club ina kubera nga isambe etia bachiba starlinge baje bachisemu nkola kutisawe eno kuna kuwe mipira otherwise club eyo ichatagala results mazija ulusi nga bafuna setback skafuna break eno zije tova ku Simba na Temple Gomedembe abayingira bingo dakika tusigaza zizi no zilinga mukaga mbinga nangirira abawangu za balero aba bingo tuli ku stabili msanvunya star satuhashie aba bingo tuli ku stabili msanvunya star satuhashie na bakatambula ka weekend VIP na VVIP tuli ku star Bili M0 sita M5 sita M8 skafuna break eno sije tuva ku Simba na Temple Gomedembe
12: Jukira Radio Simba elungamizwa Uganda Communications Commission.

Ziweze dachika bize zaka hita kusamu na anaye za mauli ya gichimi sana. Musibi mtiano vanafi ya batuliza. Ama uli mbojo vokse dumeru bogola simba. Nze matini ama yuko chigongo. Aba ekisinde chevi ufuzi patioti kirijo vu Uganda Piero Yo. Abade bakulembe duwa musaba wandisi wekisinde chino tuwara Fadil. Onako lwali ilo. Baku nganyene batandiko tamu zebigiri. Nga wole kile chitibi chabu tulu uchimu mchibuga Kampala. Nga baga lukula gobutadumu mativu kusongeze nja ule zibali kujoba. Ibigambe biengiri ngenu, ibigwele deo. Polisi inawe basi sika njineba imiriza. Uvanyolo kuziba ngudeze nja ulo. Ezi nzo kupasu boso kutuka kuchitibi chikulu chabu tulu uchi. Chawade baga lugenda ko. Ensonga yokuweka rakasa no kweli omuguju. Bingi kubyote bina bakutegere kika. Netu sobodo kukwata embira bwibadde mukaddako twagala ojulize.

0: Kano kigambo okubanga luno lwagwamu gye buvuddeko. Olutindo luno lwatwalibwa amazzi agaali gaddukira ku misinde egyayiriiri ng'olutindo luno lwe lwali lugatta disitulikiti y'e Munaanfwa, Bududa Town Council ne disitulikiti y'e Bududa gaatako ne ku ddwaliro ekkulu erya Bududa. Abatuuze mu kitundu kino bagamba obukyanga olutindo luno lugwamu bakalubirizibwa okutuuka ku malwaliro, amasomero gaatako n'obutale nga n'abagoba b'ebidduka nabo embeera y'emu gye bayitamu nga baagala lwakiri baasalawo bakolewo olutindo olutonotono ab'ebigere n'ebidduka ebitonotono we biyinza okuyita. Yavudde awo n'agenda ku Bududa Secondary School oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya nti waliwo ensimbi ez'ebisale ezitategeerekeka ezigenda zigibwa ku basomesa ku bayizi n'abazadde. Ensimbi zino naye n'ayagala okuzimanya. Kakati abakungu bano abaayawuliddwa abaateereddwa ku mabbali bagenda tandika okunoonyerezebwako balabe ensonga zaabwe engeri gye zigenda otambuzibwamu. Poliisi y'e Kabalagala yiine egamba yakutte abavubuka 12 abalabikidde mu katambi ak'ebifaananyi nga balina muvubuka munnaabwe gwe batulugunya okuliraana omuzikiti ogw'ekibuli ku nkingiriza ekibuga Kampala. Akatambi akakulungudde sekendi 10 zokka kasaasaanidde emikutu emikwanira wala kaalaziye abavubuka nga waliko munnaabwe yabadde ayambadde t-shirt ya Adidas enjeru ne jini gwe baabadde bakuba ebikoono eby'okumukumu olwono ne bamusindikiriza n'asuulibwa mu mukutu ogutambuza amazzi gaatako n'embisooto embeera neyonoonekera ddala. Akatambi kano akalabiddwako poliisi yakakutte n'etandika okukanoonyerezaako. Kakati omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawara agamba nti okunoonyereza kwabwe okukyali okutonotono kulaga nga bino byabaddewo ssaawa 12 ez'akawungeezi kawungeezi akayise ku kitundu Nakibinge zooni mu Kibuli Machine Division ng'ennaku z'omwezi 13 Septemba w'omwaka guno. Ofiisi wa poliisi alina akakwate ku poliisi y'e Kabalagala agamba nti abavubuka 12 baabakutte baasose kukwatako abamu ku lunaku lwajjo ne ku makya leero bakutteko abamu olwono baagala babitebye engeri gye bakakana ku munnaabwe. Agambibwa okubanga yatulugunye yakulemberamu bino byonna wa myaka 16 naye nga bano bali wakati wa myaka 14 ne myaka 17 n'ebikolwa eby'engeri ng'eno tebanabategeera kiki ekyaviiriddeko abavubuka bano okuba munnaabwe ngumi.
1: Waliwo akatambi akasaasaanidde emitimbagano kano nga kalaga abalenzi abaalumbye munnaabwe era omu ku bo n'amukuba panchi eyamusudde ekigo. Nga twagala okubategeeza nti abalenzi bano tubalina mu kaduukulu kaffe nga poliisi yaffe ey'e Kabalagala yakoze ekikwekweto ng'ekikwekweto kino kyatandise olunaku olw'eggulo nga 17 paka olunaku olwaleero nga 18 Septemba ssaawa 8 nga bukya. Abalenzi 12 ne bakwatibwa nga bano balabikira mu katambi ako akalaganga akabinja k'abalenzi kalumbye mulenzi munnaabwe ono ne bamukuba punch mu face.
0: Abakulembeze mu kibuga eky'emukono mu disitulikiti y'e Mukono beeraliikirivu olw'abantu b'e Mukono abatandise okumansa kasasiro wano na wali nga bagamba nti kasasiro ono ayinza okuvaako endwadde eziva ku buligo. Embuto ne zibakuba Nakabanda ne beesindikiriza bo bokka na bokka ne bagenda emigongo gye batambuliza emigongo ng'obwato. Avubuka abantu ab'engeri ng'eno okwogera bino basinzidde mu lukiiko oluyitibwa baraza olwatudde akawungeezi akayise mu kibuga eky'e Mukono nga beebuuza ddala kiki ekiviiriddeko okusaasaanya kasasiro kugenda kweyongera. Byabadde mu kitundu ggulu ekiri masikati g'ekibuga eky'e Mukono. Kasozi Mugaga olwawulidde bino n'abikuŋŋaanya.
2: Nga bakulembeddwamu ssentebe w'amasekati ag'ekibuga Mukono Susan Boogere Nsensebuse ne banne tubulidde engeri abantu gye basaasaanyamu kasasiro.
3: Bavuka ba bodaboda abadde balina omuze nga basiba kasasiro ku bodaboda ne batamunyweza bwe bavuga we bati fuula ng'abasudde ekitereke obe gwe kiguddeko kyamaani wange oyo yabadde alaati be yakutte akabeera mu nkomera kati nnaku mmeka kino nkibagamba kigenda kutambula wonna. Nageezeza ne bakansala bange abo tugenda kwegabanyamu waliwo agenda okusula ku shedi gardens waliwo agenda okusula we wa mutyaba waliwo agenda okusula ku kyawale kidde kasangalabi na buli awantu wonna we basuula kasasiro okulina n'amakubo amalungi ge batukoledde
4: omuntu wa maama pampa gwe muteeka mu mifulegi ne gizibikira atoluvanyuma ne munenya abakulembeze.

0: wakozi legwa alete chivera nekuti yango jitunze noji tika mwalama zigalimo kugenda gadda mukubo nodda wali nosekanga batuvuma
1: Avunazibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi mu kibuga Mukono, George Masengere naye asinzidde wano okutegeeza nga munisipo yafuna ekifo okusunsulirwa kasasiro.
2: Ekifo ekyo kye tulina, kasasiro tumuteeka eri naye ate tulina ebifo ebirala. Saidi eyo emmotoka gye mulabeeraga, kasasiro tumuyingiza, tandika omutwiti nga ne tumuggyamu maniwa. Nti kasasiro bw'atuuka e Katikolo, ne tuggyamu ebitavunda, empapula, obucupa, obuveera, ku adingako value. Nitubuzaayo mu factory nebusobola okuvaamu matiri akola engoye, matiri akola obucupa, matiri akola ebintu ebirala.
1: Balaza eno yeetabiddwamu n'omubaka wa gavumenti wa disitulikiti y'e Mukono, Hajjat Fatuma Ndisa Bannabitaka nga w'asinzidde. Ategeeza nga disitulikiti y'e Mukono bwe yafunye ekitongole ekigenda okwongera omutindo ku buveera. Agamba nti kyakuyamba Bannamukono.
3: Mbadde nva ku Mukono, oweekitiibwa Minister wa Trade, Honorable Bahat, nankubira nga waliwo ekitongole ekyagala okukola value addition ku buveera. Nga district just 14 is Mukono. Era abantu abo bajja mu ofiisi yange. Sina we mbatwala kubanga aba munisipo mwe mulina akaveera. Nolwekyo mwami Masengere. Abantu bano enkya bwe batuuka nkuyita. Nkuyita ne mwami Mugerwa nga teko ne town clerk. Mujje mbakwasa abantu bano mulabe how best we can allocate land Katikolo.
1: Abamu ku Bannamukono abeetabye mu lukungaana luno baliko ebibuuzo bye babuuzizza.
4: Tubuuze kyakigaba mukulu ono atumaze physical plan embi ku kipande oba mmaapu naye nze ng'abatuuze ku kyalo twetaaga mmaapu eyo eve woofiisi ngende kwero si ngende okuzimba nga mmanye oluguudo lutambula bweruti.
5: Ndabye ku nteekateeka n'ebikoleddwa okuva mu Mukono Municipality nga waliwo ssente ezigabibwa nga ez'abavubuka, ez'abakadde, PDM n'ebirala. Wabula abasinga obungi tetumanyi ssente ezo zifunika zitya era kyetaagisa ki?
6: Mu mwaka guno mwekiri tujja kuba tukuda pulaani zino ku sikeera entono tube nga tuzibatuusaako.
7: Kyange kyabadde engeri ki abavubuka be bayinza okufuna ssente za YLP. Era omuvubuka ali wano nsaba obeere ng'okwatagana ne CDO wa division jangu jetu. Naye okusookera ddala mulina okubeera nga mwekozeemu omulimu ne mufuna gurupu ey'abantu bataano.
1: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, ate Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
8: Omukyala Jonathan Wabini yakwatira ekibiina kye NRM bendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Makindye Division East ku bubaka wa paalamenti ayagala kkooti enkulu esazeemu okulondebwa kwa Ali Kasirye Nganda yakazibwako erya mulya nnyama ng'agamba nti ono yalondebwa mu mbeera etategerekeka nga n'ebiwandiiko bye by'obuyigirize byonna byali bya mu nguuba nga tebimusobozesa kubeera omubaka wa paalamenti w'ekitundu kino. Nuwabino olunaku olwaliiro ataddeyo okusaba kwe mu kkooti enkulu eya Uganda ng'agamba nti mulya nnyama ono bingi ebirabikira mu biwandiiko bye by'obuyigirize nga n'ebbaluwa ya Erevo tagirina emuwa akaaganya okubanga asobola ovuganya kifo kino kyeyavuganyako. Nuwabina agamba nti ebisoomooza bingi byasanze mu biwandiiko by'omukulu ono nga n'ebiseera we yakyusiza amannya nga yakyusa n'amannya naye ng'ebiwandiiko ebyobuyigirize amannya agali ku biwandiiko by'obuyigirize gaawukanira ddala kwago agali ku paasipoota ye, birth certificate, gatako n'ekiwandiiko ekya siniya eyokuna nga biragira ddala nti bingi byajingirira n'ekigendererwa ky'okwagala okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti ate n'alya n'akalulu. Agamba nti bw'ova ku ekyo n'ebibuuzo byennyini byonna w'obyetegereza yabigwa kya bugazi n'amagulu n'awanika okugyako okuyita olupapula lumu olw'oluganda lwe yayita ku siniya ey'omukaaga. Ebirala byonna byayogerako omukyalo ono agamba nti kkooti eno esaanisazeemu obuwanguzi bw'ono kubanga ebiwandiiko by'obuyigirize byonna bya munguuba. Mu mbeera y'emunu Wabini alumiriza akakiiko ak'ebyokulonda nti kalina ebimu ku bifo byekaagaana okugattako ku ebyo bye yali avuganyako ennyo mu biseera ebyokulonda ekyamuviirako obululu bwe obutawera. Akalulu kano kaagenda okuggwa nga Ali Kasirye Nganda mulya nnyama yali yakawangula n'obululu 177,000 Nuwabini n'afuna 175,522 ekiraga nti Ali Kasirye Nganda yasinga ku munno obululu 12,178.
9: Tuwakanya nomination okusunsulwa kw'omwami Ali Kasirye Nganda n'okutuukira ddala ku declaration. Tuwakanya nomination era ne tuwakanya ne declaration ya Ali Kasirye Nganda. nga tusinzira yali talina bisanyizo ebimukkiriza okwetaba mu kalulu k'omubaka wa Parliament. Era nammwe bannamawulire mwenamuze mukiraba ennaku zino Makindye East Constituency mu Parliament ya Uganda ne mu ggwanga lyonna tubadde tufuuse kyakusekererwa kubanga lwakwata akazindalo okwogera buli omu atandika kwogera bufoofu. So olwaleero kye kibadde kitulese wano abantu ba Makindye East nzikiriza mbu beetaaga omubaka ayina ebisaanyizo asobole okuba representing. Era Electoral Commission yatujjako omukisa ogwo. Saze mu kkooti kulwange ng'omuntu naye twaze mu kkooti nga bannamakindye East. Era mbalaba abangi bonna bali wano nga baagala okukomyawo ekitiibwa kya constituency. Era singa akalulu ako abaalimu twali bangi waayitawo omuntu eyalina obuyigiriza ng'alina ebisaanyizo sandize okwetaba mu kkooti. Era nali nnina okujja okulaba mbu tulwanyira ensonga za Makindye East tulekeraawo okubeera eky'okusekererwa mu ggwanga.
8: 16 ze zaakayita ku saa 8 ezaamalya g'ekyemisana nga kubidde wano 10 mutwe nze Matini Amaayo ku Kigongo.

0: Juliano Kubarino Simba Kireva.
1: Yes, papa.
0: Katulonya kuzayo wanuku. Kana kaimba ke dogo li afuruka.
1: Esebo.
0: Baba kuroga muko.
1: Mwene nsimu limwe dogo ngatalila vika. Kubango njaga lo chete gireze bulonji.
0: Banga, omusajia watu kilo kuata peni. Na wandi.
1: Iye.
0: Na stuka na avuge. Moroka ina agende wa producer na mga wanyinoru imba jatu ukuli. Tiri imba chiti edogo.
1: Liafuruka.
0: Liafuruka. There must be something hidden chi wali ugeza kukutangaza.
1: Omanyimu kama wafu ya jawano. Ya gamba bamu sindisi. Asini kidua. Okusumula basibe batebwe ni dembe liyawe. Kati mwene simu ni mwa batu.
0: Nila sabia bifredi tubitegele. Kakireba bitu yitile.
1: Mwene simu.
0: Wagambe ya jia.
1: Ya jia okusumula basibe. Aba wambo kwewe dembe liyawe. Kati mwene simu ni mwa batu. Tambula bulunjo. Liyabu lunjo. Sanyu kane hengu olimu wambe. Obango olimu wambe.
0: Olimu busibe.
1: Obango. Ya. Hango olimu busibe.
0: Olimu busibe wabwe dogo.
1: Kati nse wange doge li. Yeli obusibe liyako na chi.
0: Kati kwa jota na idea yechi gambo. Edogo liyafuka. Idea vawa.
1: Edogo liafuruka na itanga wanji nga baga nego isajia guo kuba music nila viko limu loge.
0: Ooo, oh, baga nekireba, hati nge ndo nga ajirina.
1: Wee,
0: kwa baga, yari badeo ni, hati nge ndo nga ajirina.
1: Uli de.
0: Iya bachi.
1: Aha.
0: Kwa mwza nyaka katu, ni kireba ya bachi.
1: Ah, katini ulini wagana, egwe kireba je wadawanga mugame edogo liako lachi.
0: Ooo.
1: Edogo liafuruka.
0: Watabula ni baga, kireba je yari badeo karuka. Ya kumaru gogeyu, kwa ndo nga, iya bachi.
1: Yee, bada wika baamu luga, zishiba denga mpuliranga.
0: Ani ya kwata peni yu yuna.
1: Anze peni njiwandika nisiba onze kambi lako mikwano jangam studio kubanga bampabula mu kubigamba ebimu kubanga mbikubye bulala MPG za saino kubawo rasmario mumanya
0: eh nyoka saja kagezi
1: ya tero kubawo atembere wa enobits seta aganyoba yambi enobits wabawo
0: egugwa
1: aina love akubereramu
0: okay
1: ne kubanga olime kuandika chita tambu za chitamuisa na HT wa
0: producer
1: ya man
0: well kangenda ko musimiza mandevu nkomewo oluva nyuma nzije clever je atubulire the turn around okudamu kubanga kakati. He is producing a lot of music now. Neye mabega wali we yali agambira ati anzibane nzikiriza kanzire mabuloka wetu jao.
2: At Manchester United.
3: Eno season ya Premier League masabo. Katinyumire mpira ya Premier League ngabo wangura ne bingo masabo. Nyiga stabili musambu nyasta satu hash. Wandiba namukisa kubantu kumi abagenda okwangulira obukadde bubiri. Yeah, emitwalo bibiri beddo. Ngabo yomo hatuoneke mtuwala abili abili kwa Sunday sao kumiesa uwe guro Bournemouth ya kugune Liverpool nga ne Man City yambalaga ne Sunderland oloko sao kumnabili na chitundu wa chibani chigwena amemvo Fulham ngecheza Manchester United ngambie nyiga stabili musambu nyasta satu hash awangule ne bingo masabu anga kukutusi wako betika gena ku www.betika.ug osibomo bila kati fune mpide jukuba munda ngo nyiga stabi bini kumi star kumi natano star kumi hash.
4: Ifri segazi yidwa nesiba kuikabia business bipia kumina bibiri muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mubutono tono banna makolero abayikule byobugaga byomuttaka nabasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mukugula okutunda nokupangisa ttaka na mayumba abenkola ya kalimagezi oba information technology abatutusa kama sanyalaze amazzi abali ne bisulo banna bitone abali ne bifebe bumulirwamu abakole mirimu gye chikugu nabasa abaza abantu ne byamaguzi ngo giyeko abataxi na ababoda boda choli nokumanya anti enkola ya ifri siweri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwe ensibe mukimanyiddwa nga refunds nolwecho tobeera bubezi kunkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mukatale
5: Uganda Revenue Authority developing Uganda together.

0: Clever J live Rugogo. Abantu batani ko kubuza agenda Rugogo agwawa tumulire ebyo ufuzi mu ndongo. Do you believe nti biongedde mu nyo music okulinya obabi muongedde kukka
1: abimuongedde mu kulinya olwenso
0: njagala undage alinyatia
1: alinye kwa mama mia tavao bia yongedde mu ngani mama mia wali bia yongedde mu ngani manzu wanani wali
0: kubanga abantu bagala ntibo sayo show babulire owawa
1: ejo china bagamba nuna kuruli ntiba nobo nabali mjubufuzi baina jubasaba show zaabwe
0: yes
1: na heza wu nanga baba denga bandaba nga hits zange wezi
0: wezi
1: nga tiba
0: kuwa mirimu
1: katize nze wengwa wa yesu labu ikayani dankuli lechifu
0: akuwe mirimu
1: nampa
0: yes
1: ekivu nechivina successful nga sigenze mubali vogambi ogwawa iwange wawa yesu.
0: There's a time you made a song with Alien Skin.
1: Yes, sebo.
0: Rima neruko wala burunji ate just from nowhere netula banga you guys even don't perform the song.
1: Yeah.
0: Ulicha ruyi mba nawe ndo wawo kula bango
1: zendu kuba sebo
0: abantu kabaga bane yawa saja adewe vastu karibagena neba kula angaba mkwano nga ilabuli chibuchili kurugudo adama angunyele vajira teba banga chichicha ali wawo kusimuli nga abantu baga rumbanya duwache omu ntu mutu kalimukula ne song ate dhali nubaru wa amanyi ate just mspace ya ntono nyo nemufuna break up communication.
1: Ewange nchilaba nti bwetuwa malokolo liyimba tuwa ino kola video na yetu wali kresi ye munga papa wangadu kamu music kwa teka yo
0: speedy nene
1: nga speedy nene kwali kati nange wenzi do kolo liyimba lulu nga mubanja tukole video nenga tinga taina kade kakolecho kati nange nensala watensi gale kuchemba dempushi nga kukubanga mukama asiseyeri
0: so uwe mwakola binyuma vitia nemuno onja time ya video nga teda vika hani yali bize kumwembi
1: baba fenatu wali bize kubanga yine kwacho festival nga zina nina Rugogo dogo lya Afrika so yaina bya dukira kati nga nange na byenzirukirako tetwafuna kadde kola chi kola video.
0: Okay.
1: So tuizo buta kolera dala tuizo kola mukama nga yagadde
0: mumusha yina subye lyo kola video ati
1: andi fetula bagana
0: mulabaga
1: tulabaga
0: ekegeza abantu byebogera mba walepa ne wana amalali nya kufango ni emigera ajifunira wo
1: eranze bengenda kufango ni ebyokunywa bampa banyaniriza
0: tuba
1: mukwano muzima
0: lekanawe
1: amazima
0: kufango ni
1: amazima
0: haraba tupata muza muwaki leba na saa kulinya kufango lela alinya yenga tozimulira wo
1: au bapikire leba chibina gundi
0: na gumburi la chibina so di wande pata. So guys, I can't even get a call. I can't even get a call. Let's have it here now.

0: Ziweze sawa kumi zore guloro na kuruwalero musibi mtiano wanafia batu uliriza. Ama uli ni mbuji vokse dumeru bogola simba. Nze matini amai kwa chigongo. Polisi yena garama mudisku tiye mkono itani sokuno nyeleza kumfayo umwano wemi yako kuminena. Abado muizi kusumulia na kasuwa secondary school. Elisangi wa mkasao sabu kaunti mudisku tiye mkono. Ebili wabila ganti ngeenda kuzomwezi kula msambu September. Kisawa kumi nabili nida chika mkumi ya sato wezo kumacha. Omuizi ategele kesinga yocha ya Uthman Nasuru. Umwanone yake de okutambulira awamu ne banne bubaba deba genda okusaba. Bubaba deba genda okusala. Kuncha yonu na kuruwali ilo. Ngabava mchisuro cha bujibasura. Eguru lijokeribu watoke likubo umwanono. Yolukuba kubo uruwade luto njirira. Na afu nikinanga vude mbula mbu enseno. Umuizi ya fide mbulaga. Kirago chigambo kubanga bane abalala bageze nebisago ebya amanyo oluvannyuma lw'eggululi n'okukuba era omulambo gwe gwajiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika okwongera okwekebejjebwa. Poliisi egamba nti egenda kozesa kamera zinketa bikolwa okunoonyereza ku ebyo byonna ebyabaddewo mu kaseera ako n'okulaba ddala kiki ekyabadde emabega wa bino byonna. Wamyoko omwogezi wa polisi mu Kampala ne miriraano Luko Wesigire aga wadde amagezi bananyini masomero naddala n'essomero lino okwongera okussaawo obuuma obumala obukwata eggulu ku masomero gaabwe n'ekigendererwa ky'okukuuma abaana bano nga balamu singa eggulu lino lyagala okubwatuka.
1: Agambibwa okuba nti olunaku olwajja okusala nga 12 n'ekitundu babadde bava okusaba laddu yakubye n'emutta ng'ali ne banne. Kunoonyereza kutandise naye ng'omubiri gwe gwajjiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika kugwekebejja era nga mu bye tuli mu kunoonyereza kwe kwakasiza ddala nti laddu ye yamukubye nga tuli mu kwetegeeza n'obutambi obwakwatiddwa ku kamera ezabadde ku ssomero.
0: Mu mbeera eno poliisi era egamba nti kakati waliwo ebintu bingi abantu mu Uganda bye balina okukola okwongera okwekuuma eggulu.
1: Waliwo tips zetubawadde wano ez'okugoberera okulaba nti nno weewala okuba nti okubiwala ddo mu sizoni eno gye tulimu ey'enkuba muli okunoonya ebifo ebizimbe ne muliwekwekuumu olaba omuti oguli gwokka togusemberera n'okulaba nti nno amasomero gateeka obuuma obukwata laddu wetoloola essomero. Okunoonyereza kyagenda mu maaso naye nga tusaba abantu bona okubeera abeegendereza mu budde buno okuba laddu agenda bakuba nnyo.
0: Ekiragiro ekyayisibwa akulembera ekisinde ekya Patriotic League of Uganda era omuduumizi w'eggye lya Uganda General Muhoozi Kainerugaba ekiragiro kino kye kyatembye abamu ku bakulembeze n'abawagizi b'ekisinde kya Patriotic League of Uganda PLU batandika okutambula ku nkya olunaku olwaleero boolekera ekitebe ekikulu ekya Butuluuki mu kibuga Kampala nga balaga obutali bumativu obwabwe ku musajja Fred Lumbuye agambibwa okubanga ono gavumenti ya Turkey ekyamugaanidde kyokka ng'ate aba wano bamwagala abeeka ebigambo eby'enjawulo byatebya ebimu ku ebyo byazinga avumirira gavumenti y'oku butaka kuno. Ebigambo ebiriwo biraga nga okwemulugunya kw'Abannayuganda kuzze kweyongera nga beemulugunya ku musajja Fred Lumbuye asangibwa mu ggwanga erya Turkey kyokka nga munaasi wa Uganda awedde emirimu nga akulembera adumira magye ga UPDF General Muhoozi Kainerugaba ayagala gavumenti ya Turkey emutike mukomyewo kuno. Abozibwa akana n'akatano ku bigambo ebiyitirivu byazzenga ayogera abamu ku bo bagamba nti bibeera bikikiniki biwedde emirimu newankubadde nga balala bagamba ebimu birimu ebiwunjukira. Embeera eno yaviiriddeko ab'ekisinde kya PLU ku nkya y'olunaku olwaleero okukuŋŋaana nga bakuŋŋaanidde Lugogo Cricket Oval bwe baweze mu bungi bwabwe ne boolekera oluguudo oluyingira mu Kololo bagende ku kitebe kikulu ekya Turkey lulu bagenze ku Elgon Trace mu oluguudo Elgon oluli era mu Kololo boolekera ekitundu boolekere ku kitebe ekya Turkey babadde bakutte agapande agamu kugonga galiko ebifaananyi ebyajja n'Omuhoozi Kainerugaba abamu beenaanise minywantu uyo najyo nga giriko ebifaananyi bye nga bakutte n'obuzindaalo bumukalakasa nga baagala ekitebe ekya Turkey kibanyonyole ku ebyo byonna ebyokugaanira Lumbuye. Embeera ebadde eyakayogaano bwekatyo n'okuleekaanira waggulu eviiriddeko poliisi ekakanya obujagalalo ogasimbagana n'abawagizi b'ekisinde ekya PLU ne babalemesa okubaako beeyongere wali nnyo era mu mbeera eno ebiriwo biraga nga mpawo omuntu n'omu atulugunyiziddwa oba akubiddwa newankubadde avuddewo n'akabalangulo oba akwatiddwa mumbira yaka nyola gano akabade omukadde ako
2: yakola kulya mfumo

0: Sunday be ba fani bi uza bu. Bagai wal Sunday anu gule.
1: Yetu telefono kusimba tuani reserve tene. Era afetu miteka ketafali na tubikuma edugamba ntiwa machecho minister atye mude akantu mitima jabana Kampala ajitandisa okutya n'okutya n'okutitira wenjogerera bino ngebyo kuba anti emotoka enkadde ebyazo byali bityo era ne bazigoba ensingo obungi ku nguudo kati balumba bizimbe bikadde mu kibuga Kampala wano
2: abantu nzikirizganya naye kuba ebizimbe bikadde mukutta abantu birimu
1: nawirika
2: n'ebizimbibwa n'ebizimbisibwa naye
1: tekisoboka sibuli nyumba eri wano mu Kampala erabika obubi nti terina bananyiniyo wali yaligambye babidabirize naye si kubimenya
2: ebisinga bimenyese olw'okuzimbisa ebizimbisibwa ebitawera
1: ani abireeta katali
2: abo yasoose natunuulira omutindo gw'ebizimbisibwa ebijja katale seminti awera nti aa seminti tawera
1: bebo
2: nga nakati bw'oluyimiriza loole walina ogigamba leka mpima akasaku ka seminti kajja kuwa kira na mubiri kira na mwemu aka kebalamula nga ebipimo byako ne sente ziri ku kira ataano
1: ebyo byonna tetwali bifuddeko muganda wange era ffenaffe tuli mabega nnyo w'okulaba nga enzimba y'ebizimbe ebeera nambulukufu naye ogamba otya omuntu alina ekizimbe kyekikadde nti bagenda kukimenya
2: anti wulira kino
1: kisinzira
2: ekizimbe kikutte mu 2024
1: ati gamba omuntu nti kitereezi
2: ati kati bwe kiba kikutte mu 2024 of course ekyo kikaddi
1: ekiokimenya
2: otyagamba waliwo omukadde gwe bagamba ku dduka jimu debuto omukadde
1: tewalimujimu
2: adebuto
1: ekizimbe twekigerageranya ku muntu ebizimbe bulijjo babitereeza
2: awo namuganza sokoleke namuganza ani yali agamba abawala bakola kyali mutuuzo
1: oli yali minisa mutuuzo
2: mbadde enagalio namuganza zeeko ne pulaani etegereke
1: odeka ebizimbe mu Kampala tubimanyi birabika bubi biweesa oba olyawo ekibuga ekifaananyi ekibi naye gamba omuntu tinkuwadde myezi mukaaga daabiriza ekizimbe kyo kitukane n'omutindo naye si kukimenya
2: njagala okutegeeza oliwo embeera bwetuka nga tikyalina butaasizo nga eithe tuli
1: tugenda kufa
2: kumenyawo kuzza bujja
1: si bakamenya abomukumakubo manya trader manya trader biru manya gondi netukiriza
2: abakuba kuba baba menye nilo akuba ntira wabade wabasigadde mwati ugamba kakati wano laka walimu ebyana ne
1: bikade ebizimbe bikade mu Kampala buli omu yasuze tatu
2: ebizimbe bikade tukiriziganye tugane kakosi ona kulo china kubira mu omuntu lojokera wano lekanira abantu nge ekizimbe bikade
1: siganyi
2: yo omuntu
1: bwe kibanga kikade kiterezibwe
2: yebwe
1: yemenyebwe tetukwataganye
2: tetujjera kwatagana kubanga zaidi ku kituufu sijja kusindika lukatu mu tawuni kusuubula agende oba agenze gula kyoguzimba okukute
1: bwetuba kale nga twakoze operation ku bikadde kati buli kikadde kigende
2: yes kigende
1: okkiriza ne bekitaba kizimbe
2: ne bekitaba kizimbe nyabule nyanya kyalwa nawo
3: tuletera n'alaga abakyala ssente yatukola ekigambo abakyala benda tebaali ku ssente naye ab'ennaku zino allahu akbar era mbasaasira nnyo sajja atawa mukyala ssente simanyi bwakutunulira bw'ati akulaba muki abakyala baagala ssente
4: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabi urimi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungula simba. Bano batinse.
5: Sally Richard.
6: Hawkins.
5: E chigambo chetutela okukoze sa ngatweba zo muntu afumbie. E Mary, tutela mbuga amanti ogabude nyo.
6: Yes, sir.
5: Chigambo echo, tuwale marira yo. Ne chigambo tichirina kuba ogabude. Enjatu lentu ufuchiri inti.
6: Ogabude nyo. Webali kufumba
4: tinta tinta
7: katongole
8: wampa sebo
7: awali edibu tewaluma nga tebakukubye tereza olugero olutuukirire
8: sebo awali edibu tewaluma nga teriri kugwe
7: nedda
8: mumulonda
7: tereza
8: awali edibu osaawo lulimi
7: nedda
4: kabuze katati nte
5: sembungu
7: wampa sebo
5: amabunda chichi
8: ne mwanula
7: sebo amabunda ebeera njala
4: enguli kw'obirimu etaano ekutuusibwako KCB Bank ekwagalizo genda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola Simba
9: Yakobo olina Tulina umeka kutunze mimire eno kati Ogulimi obuko ye Priwe simbe mboga zivaruka Tezi zimba akasanja kazi tigomia Epa atuwa lebanga dene Atebu akula abamu tono nyo Katini ukutungulu ukala kumitwene bukona Atebu inkungula bubate wenga nanga Nanga mufunda mangu Enziko zo sigawe wali obuzibu Siga

0: kazino omunana zoka ezurayo okwelesa ekominemu eza kaongezi korona korwalero banywanya bali kumpologoma edembe tubaga nti mwe bali kutuuliriza kaongezi nga kano anange buli omu gyali gyalabire enseeno
1: anti buli omu gwali walabire nkuba n'omusana kati awo
0: twongera bagumya nga tubagamba nti temutya
1: naye ngaenkuba etamusotonya tusimbe emmere emmere bwebaawo bannange ebisinga tubigumiikiriza kubanga twalaba covid wano bwe yatukunyakakoze covid agenda otukunya naye ngaate emmere ekyawuyisa omutonzi ono nze wemutira nti wabuyinza abantu yalaba nga tebakyakola kyokka ate emmere neebala nnyo
0: ngaemmere munange enkota nga
1: yaze wenali nkolera ku ledio kwenali ebiseera ebyo ngaetooke mu tawuni osobola odifuna ku 13 eryakula neribula nga nti emmere ebaza empitirifu bijja
0: naye abantu
1: kati bw'osimba emmere ebikugezesa bijja weeri
0: ekyo kituufu bagamba nti omuntu kasooba n'emmere ekyo kintu kikulukale netubakubiriza ekyo mukituukirize kuva dda wano abantu bakubirizibwa nnyo okuba n'emmere mu maka gaabwe
1: kubanga yeetaagisa
0: olaba ssaabasajja kabaka oyo yagamba wano kuva dda nga abantu bagamba nti omuntu alina okubaayo n'omusiri oba ng'ogamba nti nyinayo omusiri gwa kabaka
1: olusuku lwakabaka
0: naye nga sigandi kabaka yalinga ajja n'atemamu ettooki naye olw'okuba baalinga nga baagala okukuuma amaka g'abantu nga galinimuki emmere n'olwekyo omukulu kyabategezeza kikulu nnyo
1: kisikyokitongoleekyobalandiroad ku misolo gya lento tax oba ku misolo gya lento egikuŋŋanyizibwa gisa ebitundu kimu ku buli kikumi Mr. Rujoki agambye kino kyeraliikiriza kubanga emisolo emirala gikula ku bitundu 14 naye egy'ennyumba gise kati simanyi naye
0: kati
1: ekisinga okunnuma kimu
0: wawe webataasolooze
1: nze ekisinga okunnuma kimu kakosi toyinza kunga nti ebizimbisibwa omusenyi ogugjako omusolo nze nga nze bino byange byasuuna ebigambo
0: seminti
1: omusolo ogugjako omusolo seminti omugjako omusolo omusenyi ogugjako omusolo ebaati nga likolebwa olijjako omusolo bweba litunda n'olijjako
0: omusolo
1: omutayimbwa n'ogugjako omusolo
0: ettaka lye nagula wenali nagula ngulawo era nawo omusolo
1: n'olijjako omusolo nga pulaani wa gavumenti
0: yajja okukola pulaani y'ennyumba
1: omusolo omuzimbi n'omugjako omusolo langi gwenkozesa nomujjako kati nosigala ngaonsoluza ze nyina kirowoozo kyange kyalibadde kyetaagisa kwebyo byonna nga bimaze onnojjolebwako omusolo kati ennyumba okubanga nze mpangisa ennyumba yokukakoza nayo bakugjako ku sente zenkuwa
0: nembanga nze landiroodi bw'oba onsasula ku sente zompa baagala ofuna infisirisiiti
1: yakibaita lento tax omusolo gwabapani
0: kati omuntu bulijjo wano bagamba nti omuntu zimbayo obuyumba bwotandika okusolooza abantu basobole okwejja mu bwavu owa obwavu omuntu wagenda obwejjiramu kuba n'obuyumba abantu babadde bajjamu obusente osolooze kuba kati abamu tugaa ti akanzimbire mukadde wange ennyumba z'abapangisa zimulabiriri
1: kati ate ekizibu ekiriwo abazimba bonna ennaku ebeeraliikiriza kubanga n'abazimba loogi nyina kiriwa nga alina zilogies munaku ennaku emutta
0: loogi ziriko vaati
1: ziriko vaati ate n'abantu tebakyegira tebakyajja mu loogi nowulira ennaku nga kulaŋŋamba olowooza era ŋŋamba owaayo mulangira
0: tebakyalabika
1: siraba kaseroza abantu bakye adishoninga tewakyalika discussion nogamba
0: bisinesi yanyakubuuza gondi
1: olabiwama
0: mwami kiwanuka pasiko
1: kati ojjawo amaanyi wagayimiriranga obwavu
0: nyakubuuza mwami kiwanuka wama mwami kiwanuka ebukuya
1: ainayobuuze mu luganda olutuufu mwami kiwanuka ey abantu bake
0: mwami kiwanuka ajja kumbuulira
1: mubuuza nti mu lulimi olutuufu ayinza omukwenyakwenyanga takubuulira era mbuuze tiyubananga abantu bakyagira loogi ziku
0: yakumubuuza oba tebakyagenda ku pentagon guest house abantu babivaako obwavu kati ensiko nayo n'ensiko
1: nga sitresi zikwetimbye nga misaala mamaaso
0: n'ensiko tekyalaziriwo kati balaanti
1: bagisaayo eweddewo
0: nayekyo kijja kutuyamba kubwenzi bujja kendeera
1: bagenda kukifuji
0: obwavu bweba buluma omwezi bumulume naye tebuluma aweerera omwana Nayo mwenzi
1: uwe. Katika kumbulia chinchumu. Oya, oya le mwuku kwa atafiza juwele kusume. Nuna jake jesa tagenda temese.
0: Mwezeze tezibula.
1: Awo. Ate ochumanyi kako sosobro kumkwa atiru mtu walu nga gambe mnyanyi omunyamaguja. Ni hiyo kumbano kumpo mtu walu nga gambe mani sina muza. Echeguro bangi na chiri ate. Awo kama nungamba sina. Ni hiyo gama ati umwana mneza agenda funa sanyo. Nukwa tu mkwa. Boy. Anti bochai ni wasanyo kwa
0: nama nsobe na kuogelea mitu ufu chasa ya sisola kule kakusubwa sisola kakusubwa otianga weni elaku ya ambako mama love tijo webali okera nyuma tuluturu omusajja wamugulira tiffany okera no sika magi no kula kachaya ya kalimu mbisi gwenjoki no musalira kuka wova no teka kososegi nebi lala no bimuwa agende alire kumulimu ama uli na marunji gagano bajari ya bakola nabu biba malawo akamira ako era bakutenda mfumba
2: katuveko muwaulire mu bufunze tuchaina bingi byatugenda kujja nabyo November na bafunye kao ompya head teacher owesomero bara mu abadamu jja kusomero
1: kawo
2: mulemeso
1: kawo bagenda kamo yo amata
0: kawo abera no prize wa bulala on district sinte overdichi
1: I shot his cow no
0: katujene bila batemuva ku mpologo bedembe
3: sibiye ro mukazan kube omugongo kalo mulimu kwange kunyumira kusinga obufumbo
4: Chadala, Bank. I come here with money. Go pull out account yo. Oba take your cent. Okusobola kugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira bira bonga. Hey,

0: fumitirizwa kwa fumitiriza kwa kaungezi wama manyabino erobi tegere omuntu akwagala ennyo era akulio kumpi ya chasinzo kwagala kwagaliza na yate njagalo kutegezi kubintu kumi ebizo kutwala mu maso ebintu bisatu byebichasinzo kwebyo mugaso ekisoka kwekiririza ekyo kubiri kumanya kyoyagala ekisembereyo ddala kulemera kubuwanguzi oba kiki ekikwa kika manya nti olina okuggusa kyoyagala njagadde akonkakuwe kabeera kokwefumitiriza kakawungezi ebintu binyume klava gye akugamba ndi vazivazi guno muliro bambi vazivazi mpuga yakutumidde maanza yansi mpuga agamba tolabangako kunyumirwanga kwaliko kunyumirwa kwaliko kungi mbu alina obudde kati obuzanyamu ne mukyala we tepo mbululi yali talina budde kati bazanya kakebe n'abaana ne bamugamba daddy nga naye bwabaddamu daddy mbukati alina obudde bungi obwa famire ye era yawona obutadda mu paalamenti yali talina budde bwa famire
1: ekitiibwa kati ali eyasaasanya ebitaano
0: naye nali bigwanga obanangi bantu
1: alina efamire yagula ebyennyanja
0: era nebigwanga abantu bakuno temusonyiwa
1: ali ku bitaano abirya bweyeyagala
0: walabye essomero abaana bwe baganye ebbalamu okutwala editica w'essomero
2: ati asobola okuba nga editica bamutima bakuyita kukolaki kiso kyambuzi
0: mbw editica essomero lya bonna basome naye mbw editica yateesa n'abazadde baleeta akasente wiringire nebagamba ffe tukimanyi gavumenti ekuwa sente naye ffe ku lw'obulungi lw'essomero lyaffe okuba ku mutindo kwata tujja kuleetayo kafiizi
2: bwekatin'abayizi nabo nga bakimanyi
0: nga bakimanyi era editica aleetayo n'abasomesa abatali ba gavumenti ne bajja okkuba ekicuba nga baze nga private balinganga ba private nga bazze nga tebali ku peerolo ya gavumenti bajje bayambeko bano abali ku
2: peerolosomero
0: libeere nga liri ku mutindo nobu ate era n'ekirala balina n'ebizimbe bye bazimbye nga bo nga si
2: gavumentiessomero eryo
0: kati babadde baagala kumutwala
2: nga bayita mukye bayita PTA
0: wakacoge mwana gwenze simanyina kumanya obampomutwalo
2: mama
0: banyina ze banzigwako naali kuwadde omukazi
2: kati gobakojjanga
0: kankwojja naati kankwe madamu
2: jana
0: buno wekasanga
2: tizirogayebikaaaskira
0: ebikut oliwawa
2: nedanzi ndi mulangira siri ebitagule
0: janati jangu ono akutwale
2: janati mbadde nsa kandabe wafani kati siri abitagule
0: lwakwogera nti tuli mukusaga naye se ono omukyala wakitiibwe
2: tekandabe
0: janati
2: misazizamujana eriiso eryo
0: naye nga kyoyogedde kituufu akakiko k'essomero kakiriza naye ate kati balamu yabadde amutwala kopo abaana livulivu
2: awaukira kyakola naye asooke bimwanoonyereze oba abuuze amanye kubanga obamu bajja mumusuula mu ntato nga bamuseetinga omupiira omanye ebintu bino bweoba tokwatagana nabanna bwe mukwasaganya mirimu okukakosa basobola okuseetinga emipiira kati oyinza osanga nammere yadda museetinza omupiira
0: amangu ago
2: ye warabe namere gwakabi naye wadai namereza amaziga nabe tegava mukabwanga ago
3: emerera yadde okukwata ku lediyo yange
4: tukwanirize nate ku njonnunsi y'ebinyuma nga bikutuusibwako 22bet uganda akazanyawe kafunira enkuba empya kuba mwakafaananyi weewandiisa ne 22bet n'ofunirawo ennyongeza ya 10% okutuukira ddala ku kakadde kamu mu 3 ng'osiba ku ttiimu z'enganzi genda ku 22bet.gg kaakati weewandiise ne promo code central 22bet double excitement bet on it 22bet eluŋŋamizibwa ekitongole ki uganda lotteries and gaming regulatory board betting waabulabe ku bwongo era takkirizibwa eri abataneweza myaka 25 bettinga n'obwegendereza
5: buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo olwo nno ne weefunira ka gilbis okiwulira ekyo eryo eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye gilbis kyekibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okutteka gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika atenga aba muwomu nyo ngo tabudde mu katonic olwono ne wemisa ne mikwano jo kubange bisere birungi titubiteka teka byekola byokka Cubis leke bisere byesanyu bitandike umwingo omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tekutundi bweri aba batanaweza myaka 18 nyono obwegendereza
6: Abalimi gana masanyu gamwe anti nusana agrotech solutions limited bakwende sike yemboge yomunembe cabbage kilimo F1 enonge gumira kasanja emeruka bulungi egeja atenge sibira dala bulungi okuva mu company ya Stackers atemu abalimi benyanya temutanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu anti nyanya yabo ya 9065 F1 nayo bajirina egeja nyo atenge bala bulungi dala ngetika kebibala ebiri wakati we 10 na 10 Tano, kuchikolo chimu kwa yeta agensi gozino, genda kwa ofisi zaabwe esangibwe wankolo kuko nga wakafamu mitala vye kabusu kustated building owe kuhida kuzila msanfa mukaga mukaga atano mobili mkaga mutano chenda mukaga
7: eno ya sim
8: news uli wangu ama uli wegaba kuna agensi kakusa weno

mchala misa batu bage na mukoti nabalala mwami senyonyi na ulideko Masaka yonayo mchala namere yatwalibwa mukoti Magureta Masaka mwami rutaya simanyo ba yagena mukoti na endo za naye yagena mukoti omuchala namugga na ye yagena mukoti nabalala banji abagenze mukoti so embera bwetyo bweri mukoti na ye kanonye ku mwami mulima mayuni chiwanuka katono nyo wano ngabwe ntereza wano mufune wano tubenga tuogerezeganya ako ngambye embere mukutte si nkola ye bulijjo bwaba anatukiriza atukiriza si nkola ye bulijjo na ye kamchusemu wano katono nyo sobolo kufuna wano ebyume ebimunonya tuogerezeganye ku nsonga eyo atenga munnamateeka oba oli awo nebibadde bimututte Masaka era kuongera kujulira eri banne oba okubeerawo okubawolezaako ku misango n'okumanya ensonga nga bwe zitambula ekintu kino ababaka bwe bawangula mubaka bwe awangula n'agazeetingibwa oba n'ateekebwa mu kyapa ekya Uganda oba ekyeggwanga kakiiko k'ebyokulonda nga kamaze omukakasa afuna ebintu bingi naye waliwo okusooka okuwaabira singa waliwo okusooka okuwawaabira okwo okusooka ennaku ne ziyitawo ennaku bwe zimala okuyitawo ate oba tokyasobola ate ng'olinda omulala olinda ng'amaze okugazeetingibwa n'olyoka olopa naye abantu bano bwe bamala okulayira bafuna ebintu bingi mbaka wa paramenti ng'amaze okulayira afune emmotoka kakati ziri mbukadde bisatu si bwe ziyasoni bukadde bisatu ne miliyoni kikumi ate emmotoka eyo ebeera ya kisanja kyonna motoka ebeera ya kisanja kyonna si ya buli ki so kakati mubaka ono alina n'ebintu ebirala byafuna bakyusa zi wadulopu gavumenti era ekwata ku sente zaayo ku bajeti ya paramenti ne batandika okubangula ababaka bano ne batandika emirimu ne batandikira ddala emirimu n'omusaala n'afuna okitegedde bweba looni ne looni n'agirya batandika kakati ababaka abasinga batandise okugenda okubenchmarkinga mu bitundu ebyenjawulo ebya Afirika n'ensi endala okulaba ebigenda mu maaso n'obukiiko bwabwe butandika okukola so omuntu ono ng'awangudde ebyo byonna byonna abifuna era n'akozesa ensimbi y'omuwi w'omusolo naye ebyo singa aba akyabikola omusango gwe bamuwaabidde mu kkooti n'awangulwa ayinza okujulira bwe kubaayo okuba tekuliiyo ng'agenze n'ebisaliddwawo ebyo byonna byonna bikomaawo ate omubaka omupya ye n'afuna era ng'ono byabadde afunye okulonda bwe kuddamu oba kkooti ng'ekututte butereevu kulonda kusobola okubaawo ne bagaatuddemu tulonde era n'ono gwe bawangudde okusalawo kwa kkooti gwe bawangudde mu kkooti okusalawo kwa kkooti kuyinza obutamukugira buteesimbawo asobola okudda ne yeesimbawo okitegedde naye nga kisinziira kusalawo kkooti kwebeekoze eki kwebeesazeewo naye era bw'akomawo ayinza ndowooza era okuddamu okufuna kyekimu naye singa abatakomyewo ono omulala abazzeewo ng'okulonda kuzzeemu oba nga kkooti ono emututte butereevu kyesiraba nnyo singa tugenda mu kulonda omulonzi oyo oba omubaka oyo si mulonzi omubaka era addayo buto n'afuna ebintu ng'ebyo bino tubirabyeko muganda wange Segirinya bwe yavaawo waali wabulayo mbale mwami Nalukoola n'awangula buli kimu kyonna omubaka kyalina okufuna wadde emyezi gyali gisigaddeyo mitono byonna yabifuna era mwami Nalukoola yazzeemu n'awangula era n'afuna ebirala olunaku lw'eggulo aba Ajumani bafunye omubaka omupya omukulu Jeno Moses Sali abadde yawangula mu kaseera katono nnyo

muba mukuru jeno Moses sali mukama na mujulula era yagbageno mujulula nga buli kimu akifunye abagenda mukama agenzo mujulula nga amazo okulayira buli kimu nga buli kimu akifunye kati ero mubako omupyali yo bange litaweze na miezi ena nga mwami Moses sali amaze okujululwa mukama amujuludde era naye agenda kufuna ebyo zino zonna ziba nteekateeka naye nga nsimbi ya muwa musolo naliko omuntu omu naaga nti singa ababaka ababa baliko emisango basooka ne baba nga tebafuna bino mugamba ate tebasooka kubifuna batyanga bamugazeti nze ate omuntu omusango tegukusinga nga kooti tegusaze kooti emala kusala musango ne gukusinga oba n'ogusinga so mu mbeera eyo twagala tutunuulire eggwanga lirina kye likosebwa mu bintu nga bino naddala kuludda olw'ensimbi naliko ne mukulu omu okuva mu NRM yali mu NRM n'agamba nti ne by election zizino ndowooza zandibaddemu ko n'akawaayira akamu oba akakyusibwa nti kati nga bw'olaba embeera eyabadde mu Adjumani nti eyawangulayo yawangulira ku kaadi ye NRM era n'abagenzeyo abasinga babadde be NRM nti ekyo kyandibadde ki wabeera waakawaayira akakyusibwa nti Adjumani yawangula yali wa NRM era yali ku kaadi ye NRM era ye NRM yesingayo obungi lwaki ate by election zibaayo n'ebibiina ebirala ekibiina kyo kironda omuntu waakyo obumyufu obw'ekibiina nti ono gwe tulonze agende butereevu mu paalamenti neŋŋamba yali awa kyakulabirako ekyekalangala ekyamwannyinaze tujjukire ndi ne mwannyinaze naye yafa amaze okugazeetingibwa kugazeetinga ndooza kwali kuwedde ng'akakasizza naye nga ebintu byonna byonna olina ŋŋamba nti ekyamazima akalulu twakawangudde ng'aba National Resistance Movement ne twakozesezza ssente nnyingi mu kaseera akatono ng'okulonda kubadde kwakaggwa kibiina kyafulumizza ssente mpitirivu ne mugamba nti anti amateeka bwe gaga nti kati ekifo ng'ekyo ekiwanguddwawo wa NUP mulagira bulagizi ba NUP kyandibadde kiteekebwateekebwa ne mulagira ba NUP nti mwe muweereze omuntu NUP yo n'evuganya mu kamyufu kaayo omuntu aba asinze nga NUP gwe wadde kaadi najja butereevu mu paalamenti nga ye ateesa nti ekyo nakyo kyandibadde bwe kityo okukendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa si NRM yokka wabula n'ebibiina ebirala so mu mbeera eno twagala okutunuulira biki ebikosa mu by election zimusemateeka mu ekiri era zirina okubaawo naye zirina bye zireka zikosezza era zirina ne bye zirina ebiba tebitambudde bulungi njagala kunoonya kuwona lebo mulima mayoni katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo.

0: nga mufuna ebyokukozesa ebyokukozesa ng'enjeyo n'ebirala okulaba nga mufuna abalina emmotoka zino zitipa okulaba nga wheelbarrow weziri ebitiyo nga weebiri amafuta mu mmotoka nga mwegali ate n'okulaba ne badriver n'aba personnel okulaba nga weebali okulaba nga omulimu gwaffe guno tugukola ate tulongoose ate kasasiro tumutwale waasaanye okukola ki okugenda kati ku mulundi guno tugenda kubeera Hoima.
1: Ate obwakabaka bwa Buganda busabiddwa okufa okulaba nga bweyunira nnyo enkola ey'okutereka ssente mu bbanka ng'omukafube okutumbula ebyenfuna by'obwakabaka bwa Buganda. Bino byogeddwa Kamalabe na Charles Peter Mayiga bw'abadde ayogerako eri ekibinja ekivudde mu Centenary Bank nga kiri mu nteekateeka ey'okwaniriza Executive Director waabwe omuggya ye Godfrey Byekwaso addidde Fabian Kasi mu bigere.
2: Ekyettunzi ekyamaguzi echa banka yonanga Centenary ze sente sente mulimo gwazo kuzala magoba gasobozisa okuyitimusa ebyobusu okukuza ebyobulimi kuza ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebirala bingi kati obwakabaka bwo singa tubadde basuubuze kyettunzi kyaffe bya buwangwa na nnono obuwangwa n'ennono kitegeeza bantu obuwangwa n'ennono tebiri eyo mu bbanga eyo gye bitambulira bikwata ku bantu nga bwola bwe tutudde wano ky'ova olaba nga omukulu ono yenyumiriza nnyo okuva wa okuva mu kikanga kirimu abantu basitama nnyo naye weewaawo nga ba muwendo abantu abo fe abatukwatako be balima be basuubula be basomesa be basawo olw'okuba banka ekola ku nsonga ezikwata ku bantu nga naffe be tusoosowaza tuli mu bisaawo ebyanjawulo naye ng'ebigendererwa bye bimu y'ensonga lwaki tuba n'omukago ne banka ya Centenary fe tulina abantu twagala tukwate abantu bano tubakwase banka banka ebakolemu omulimu bezimbe bwe baba basuubuzi obusuubuzi bukule kati tulina kaweefube w'amaanyi w'emmwanyi bwe baba balimi bamwanyi emmwanyi bazirime bazisuubule abalina amasomero tubabakwase awo nno fe tuli basanyufu okukolagana ne Centenary Bank okukulaakulanya abantu mu Buganda ne mu Uganda yonna.
1: Kakati Executive Director omuggya eyakalondebwa owa Centenary Bank nga ye Godfrey Byekwaso asiimye nnyo enkolagana ennungi eriwo wakati wa bank awamu n'obwakabaka bwa Buganda.
3: Natumibwa ogende Malawi okutandikawo Centenary Bank e Malawi era gye mbadde kumala emyaka esatu kati komyewo kulaba nti ate tukitwala mu maaso enteekateeka wano e Uganda. Era sebo manyi tino tubadde tukologana wamu n'obuganda mu programs nyingi programs tuli mu masaza kapa era n'ebitongole byo bingi ddala ebirina account mu Centenary Bank era positive tusiima bungerwa ko okukakasa nti nno era enkolagana eriwo wakati wa Centenary Bank ne ofisiyo n'obuganda bwonna ejja kugenda maaso sebo tusaba nti oyongere okukolagana naffe abakungu bonna bongere okukolagana naffe n'obuganda bwonna oyongere obukunga okulaba nti bunyweza enkolagana gye bulina ne Centenary Bank.
4: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
5: Edda omulenzi bwe yalemererwanga emikolo gy'obufumbo nga ssenga waabwe taddayo yamukuumanga okumala ennaku musanvu ng'akyawadde ab'ekika ky'omulenzi ebbanga bamunoonyeza eddagala. Bwe kyabanga ekiwuggwe mu nnaku omusanvu nga kiba kimuweddemu bwe kyalemanga nga bongera eddagala. Naye ennaku omusanvu bwe zaggwangako nga ssenga asitula muwala we kudda gye yamuggya anti ng'obufumbo bulemaganye. Ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
4: Okukwe kumanya bugagga.
1: Baba kulembeze b'ebitongole ebitaba baliko obulemu ku mbeera gyabwe gattako n'okulwanirira eddembe lyabwe bawanjagidde gavumenti nga baagaliddemu okutunula naddala mu mbalirira yaabwe ey'ebyensimbi kubanga ntono ddala nga ziviirako obutatuukiriza mirimu nga bwe kisaanidde okwetooloola eggwanga lyonna. Lilian Namukasa, Programs Manager wa National Council for Persons with Disabilities, agamba ensimbi zino ezibaweebwa zijja zigabanyizibwa mu biwayi by'abantu eby'enjawulo naye ezabaliko obulemu bwe zijja beekanga nga ntono ddala nga kizibu okuzigabanya naddala mirimu egitali gimu egigasa abaliko obulemu ne zibabuna. Kati asabye gavumenti ebongere ku mbalirira kubanga abantu abaliko obulemu balina obwetaavu obw'enjawulo obwawukana ku bw'abantu aba bulijjo.
6: This money come from finance under the social development sector.

0: Now, bino ebintu abalimi tebabifaako. So, olwaleero twagala tuteekewo enkola empya. Bw'oba onoolima, tunuulira amazzi ganaavaawa, ga nkuba, ga kufukira, ga midumu. Gakufukira n'obucupa nga mukulembeze egwanga. Waliwo olumu yagezaako eyo project. Ekyokubiri, emmere okuliikiriza.
1: Okuliikiriza ebimera byo.
0: Okuliikiriza ebimera byaffe.
1: N'ekyokusatu?
0: Ekyokusatu, obudde.
1: Obudde olimye budde ki?
0: Olimye budde ki?
1: Byebyo bisatu.
0: Buli budde bw'olimira wabeerawo obwetaavu bwabyo. Kati bwe tumala ebyo ebisatu, ne tutunuulira ku bika by'ensigo bye tubaleetera.
1: Otyo.
0: Kubanga waliwo ensigo esobola kukola bulungi mu biseera by'enkuba ng'efudde embe ennyo, ne wabeerawo ensigo ng'ekola bulungi mu biseera by'omusana nga gwaka. So ebyo byonna ne tusobola okubipositioninga bulungi such that omulimi aleme okukola ki? Okufiirwa. Kubanga olwaleero omulimi ali eyampuliriza si byakutuukiriza mukolo. Bw'ofuna ekika ky'ensigo nga si kituufu, ojja kukungula amakungula nga mutindo gwa kibogwe. Bw'otuuka mu katale bakubonereze. Bwe tuba twogera kukuboneza, mba ntegeeza ki? Otuuka mu katale ne bakuyooza kasasiro, oba n'osasulira kasasiro gw'otute mu katale.
1: Kuba kufiirizibwa
0: kwennyini.
1: Kale kati ebadde ekyali nyanjula tumulina okuva mu Faith Agro Inputs. Naye nga ku mulundi guno batadde essira ku green paper, batadde essira ku cabbage, batadde essira ku nyaanya. Tulinaye olwaleero ate nga Faith Agro Inputs oba seminis yegenda okubanga kuwa prize y'abaana endukusa z'omwaka guno. Tumwaniriza, tugenda kuba batukwongera ebiddirira katusooke tugolomole nga tweteekateeka.
2: Bas
3: ekifaananyi ky'abakontanyi ekitali kisiike.
2: Kale sigenda kulonzalonza kanziruke muwawalonga essolo eggumba, kubanga bukajumbe anaabusereka akeera. Kigudde Wilson William Nsakya Teggwa Matenda, nze nkubuuzaako naye nga nkugamba ku ssaawa nnya n'eddakiikaawo ezigwamu, wandibadde ogenda ku dotibo logistic otandike nyiga mangu, nyiga akamunyeenye 274 akamunyeenye 3 sembya yakadaala, nyiga yes ojja kuba oyingidde mu kalulu, akamunyeenye 274 akamunyeenye 3 sembya yakadaala, onyige yes oyingire mu kalulu ogenda kwewangula 15,000 mu cash. Kakati nno ntandise nono munnakyaddondwa wemamba mubiru jemu sinjube ebireso wanika koko mkono kamera kulabe iranga mubutufu luguru mpali lwa muvubuke ya wanvu wanako mayo ngalinga omukali tunsi mudugavu wadala okufana na konga yinki wentolo vyo omutwe gogwa antolo moko kulika weka alinga embagira woze mwanyi heche nitechau kanako nembuga ya dungu yenatu nulake kereza amaso nganu enwe kubugambo obo omukwano elie buka ziba ayamba denga mwatu kalinya munta agendo kulabiriru omuko uwensonga kumukolo gwo kwanjula akubyeke koti gye bayita mikolo jimpuba yenna akajjadde mu ntebe nga kaamuje bwakajjala ku malaalo gw'omwami asudde mwengatto gye bayita bonna bambali oyo ne muwunzika. Netugenda ku munnakyaggwe omugeye Nalukenge Shabla kabboka abakyala wanika koko mukono mwana muwala oyo mbuulano yennyini ya muwala nga kirabika nga tannagwa ku mimuli gy'abavubuka abalalu muwanvuyirivu nga mukonzikonzi era wakataketake ng'ensanafu omutwe ekyenya enviiri siikulima enti no bifaanana bwe biti kubaasibyeko ekiremba ng'alinga agenda okuyingira omuzikiti atunuza nsonyi ng'omuka ayiikiddwako oluwombo ayambadde n'abuuta ng'omukazi omuganda ali ku mukolo gw'okwanjula anyweredde ku ntebe ng'akayinjako olusalosalo yeenaanisa akagatto ke bayita abenge yetusuulumbe. Oyo naye ne mutwaliriza ne tugenda ku munnakyaddondo ow'omusumu yingo Dennis Nkonge ya kukuba omukono agutadde waggulu ng'alinga situdenti ono nno mbalangu ya muvubuka ayita mu sere n'abuliramu muddugavu mugeraageranye ne vuvuumira era nga omutwe ogamba nti n'olubuzi olwennyini okuli obuviiri obulinga emirandira gy'ejjo byegisiridde ekyenyi tekyawukanako n'ekisaatu omuganda kwatuula yenna atunula luyiniro fananako ng'owamalibwaddiza ekibumba ayambadde ng'omuka atwala ekita ky'omwenge mulumbe asuuliddeko ekkooti eyakazibwako mukota seguka atudde yenna kikinadde nga engabi gye bakasukidde eryamba eziba ataddemu engatto gye bayita dula mpula.
4: And Manchester United!
5: Eno season ya Premier League, masavo! Katinyo mire mpira ya Premier League, ngabo wangula, ne bingo masavo. Nyiga stabili musambu nyasta, satu hash, wandiba namukisa. Kubantu kumi, abagendo kwe wanguli obukade wili. Yeah! Emidwaro bibidi bedo! Ngabo yomo, hatuoleke mtuwala abidi abidi. Kuruomo kaka, saomnana nechitondo, Spurs! Ya kuambala gana Aston Villa, oru Brighton, Bubefikene Arsenal kusawa kuminemo ngane Newcastle eyambala gane Hull City ola kusawa muna chitondo Nottingham Forest egalone Coventry ngambie nyiga stabili musambu nyasta satu hash awangulene bingo masabu anda kukutusi wako betika gena ku www.betika.ug osibomo bila kati fune mbide jukuba munda ngoa nyiga stabili kumi star kumi natano star kumi hash.
6: Okuddukanya essomero kijja n'ebyetaago bingi era essomero liba lyetaaga munywanyi waalyo wa bank ategeera olugendo luno kakube kuzimba bibiina kugazi ya ssomero kugula bbaasi ya ssomero oba kubeerawo na nsimbi ezitambuza emirimu KCB Bank Uganda ekuwa obweyamu okukuyamba okuza essomero lyo n'enkola ya KCB Bank Uganda eteekeddwateekeddwa okuyamba eya School Bridge Financing essomero lisobola okufuna unsecured loan okutuukira ddala ku bukadde bitaano okusobozesa odditambuza okuligaziya wamu ne asset financing awatalia kuwa kumukono chari letabili ya KCB lero oba kuwa kunoti munana noti noti asatu muemu kuminanya kuminemu KCB Bank Uganda for people for better.
7: Yakubu, ulinawo meka kutuze nemire eno kati obulimi obukoye buli bwensimba emboga zibaluka tezizimba akasanja kazitigomya epa atwale ebbanga ddene ate bwakulaba mutono nnyo kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu
8: ensigo z'osiga we wali obuzibu siga Proctor Cabbage atamanyi kasanja aweza kiro nnya munnaku

0: zikunkole ya ifreeze wabula jikoze se okuvuganya mukatale.
1: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
2: Didi day, olinda cheat osubomu kisaguno. Champion bet etuse omupira esanyu
3: no kumanya njagala kumanya abakontani bayimiride bachakati
4: Ibaba yimiride kakuta longo luachi saa longo sola ate likone kamera omulundi gumu byombibiri wamu bwebiti weye sola ate ye kamera eze wona wogendo jiteka oja jiteka wo mtu aja kubala basola na inga atene kamera li mukolo mulimu gwayo ebere nongeri ku sente nyingi siri njisemitwala asatu mwetano jo kabagamba ogenda kubanga ojifuna kakati basebo ne banyabo ekikwatagana na amasanyalaza gava kunjuba atene security wakawa fe ko wanobu kumi ku mitwala asatu mwetano joka ngenda kubanga nkubulira bo ojifuna mu DT sola ne CCTV kamera
5: ena chinana noti msambu nsambu musatu noti msambu tane emu chinana noti msambu nsambu musatu diti sola tibaina batembei
4: tabili yawe kululiri wano nansana kulira na base hotel neba ina na matabi kati kamereno jenjogerako
6: kali kakati wasigade nedachi kantono nyo wandiba donyi kakati simu nga kulikuwe nkumizo buanga oyingi de mkaluru buterevu osubulo kubanga okada kakati walua mauli jeja gazi wano agama nangule emitwala atano jimazo kutuka mnyumba yenguli mituwala ati chitundu cha kakadi
4: ye doktani
6: ye dokta dokta Okiria Dennis umisawu wa mani inamu wongo nduku sena wangu la nesengulo wane nanguli atano gama zotu kamunyumba yenguli
4: kalibu wauli la dokta Okiria
6: atemu teso
4: asinzira namu wongo mawalu wa dokta Bukenya Baruvega mboba likoja ya agaba kawera bila ntino Faith Agro Input siye umulimi sagwe tulina beba agenda okwata teletebwa ya milioni zi ezozo na agenda zo gerogulu aliro muze ulirire zo
6: bata itaba kundukusa
4: abera kundukusa
6: kundukusa
4: jokuna
6: abakota njiwa imiri tebwe vati iranga batu akagenda kaka temele katono nyo kusisimu ka yeka iranga buatio mubiru James Njube bilese Nalukenge Shabida kaboka mchala kaboka abachala tibonero mukaga tugende
4: kale tuli ndirira obudde bonna bonna tugenda mu dotibo okugaba mitwalo 15 ejisoka wetegeke nga babatu tutusa ko bubaka okutandika okunonya omuwanguzi we sawe soka
7: Chadala KCB Bank. Eko miyawa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga.

0: papa
1: mimi nyako juza nimiro yange ngachi wedde
2: eye nima ya chifiriza twajivukuda Simmons techa teka nsigo mikebe katisigira mu paketi eranga kuliko no muendo gwensigo meka ezirimu
1: kati ntuka tukeyo Simmons jiyakoze nze ngo omulimi mfunira muwa
2: iyambo omulimi okumanya nsigo meka zaagula iya sobulu kulonda wo omuendo ogumali nimiro ya chija kuya Simmons tugonze zo omulimi ensigemo buli kinya okumanya bisingawo genda ku maduka ga Faith Agro Inputs
3: kedwa kusasanya mu kasera ako omulimi satumulina okuva mu Faith Agro Inputs agenda maso nokubako bya kugamba ne mu kasera kano akoja antegeza ntino omu hey. Tulangirira basaba ne banyabo tugenda the Timber Logistics tugaba emitwalo 25 buli lunaku jemiaka engule jejaguza musawe soka tukuwe emitwalo 15 sawe yo kubiri tukuwe emitwalo 10 nolwensongeyo Tuno onyaka kati azanye gwenda mukisao badenga ozanye no game yenyini ngabala abo tuzanye omweso nebirala. Ne futi nanti. Tubulire kye kiri kusimu yo.
4: Mukama wangi ndebye mitoro 15.
3: Obadde ozanye mirunzi je 2.

0: musanvu munya
1: sitatu
0: tatu kari bakaitani
1: bakaite afro faith beranga botugamba botumulinda koja tumujako tumujako mukumireko aha
2: feza wamu tumanyikidwa nga abenyigira muko kufulumya fruits nga watera okusanyuka so tukugamba okusinzira kubye tulabeko mu bitundu ebi magizi bompira batera okunyumirwa
1: okay linda so, linda kukatono faith to no sebo omazo kebera
0: message ino njiraba
1: aha sente meka
0: bana mitwaro 10
1: oji kuri muta
0: bepimemo bategero rurimi ekyo kubiri ate bibiye yongero kunyumisengule ntumuli muno okufuna amasambu
1: tukwaga denyo gambi aya oli mutufu
2: watermelon kubanga bino tubirabye ko mu mawanga agenja ulo watermelon eno ejakola ngechikopo kubanga jukira mu bisawe tebakirizayo ebintu bilala zira kuyashi nenkula yayo yenayena arabira dalanga omulimi ogenda kolera binyusi echa afcon so tutandike areta tukomoko twagala Uganda bajitegiri wabereyo nga food tourist bali abana tuchalira okujja okulaba omupiira obana kweta ba mupiira wabereyo kimu bibiri bisatu bibagenda nabyo nga bali mi Faith Agro Inns tutadewo mukisa
1: okufombo terevu rose form chetu gamba
3: rose form bakugamba nti ono nyamfaliso ogukuliza obulungi nokukirawo bakuzemu nga bakugamba nti rose form high density plus gwakolebwa kulwa abantu abagala otulo tulungi gukuwa otulo otwanna maddala wamu nokuliza obulungi mutuloto linyise dala lyo lero ngaokozesa rose form high density plus gwakolebwa nga gulina ne zipu ekigufuula ogwenjawulo okuwanira n'okuwuliza otulo otusinga obulungi rose form ensi y'ebirooto ebirungi
1: batuwadde emifaliso abagenda okutuuka ku final bonna rose form yabawadde orthopedic mattresses era bonna abakulu nenda okusa buli omu waakugenda ng'akaalakaala n'omufaliso otulo tukyaddamu omulimisa kyajayogere uganda egenda kweteekerateekera yemu ku nsi ezigenda okutegeka ekikopo ky'omupiira ku lukalu lwa Africa omwaka 2027
4: yes sir
1: mwaka 2027
4: gwa 2017
1: nekigana tulonde tula tekitegeka nga ku kugenda okuba omulundi ogusoose otyo netujewa
5: ewanalukengesha Uganda Kenya
1: ne Tanzania nobo busatu
6: mbyanziza
3: nzize uwo mwanyinaze mubiru
4: yenya
3: abasibenswa ensejere bali ne linnya libeyite ekiro kutale linnya cheryo tugenze ewa mwana muwala
5: nalukenge shabi
3: nalukenge
5: wampa
3: enswa ezibukira mu buddo obutali bwazo tuziyita linnya ki oba tuziyita tutya
6: Yemzana.
3: Mpaye ekigambo kimwe ekitegeeza okumulisa enswa mu lulimi lwabwe.
6: Okuzuuka.
3: Obubonero busatu.
1: Ne kalannamu.
4: Kalannamye ne kalannamu. Sebo byonna byebimu.
1: Byonna byebimu nedda si byebimu.
4: Kalannamye ne kalannamu. Kalannamye ye muntu atulanga nga magulu
1: bekati chiriyo aha mulonde tulabe
6: mwingo Dennis mugeza ako kala namye guba mulambo gwandi ate kala namu chikacha mukeka
1: nedda kala namu gudde
6: kala namu mulambo gwa chikere
1: Kala namyo badde mutufu naye kala namu ogudde. Ogenda kwongera okyebuulirizeeko nga mugenzi. Omwana muwala.
5: Wampa jeje.
1: Omuganda akozesa nnyo enjogera nnyingi ezijjayo.

kumi abagenda okwewangulira obukadde bubiri ye emitwalo bibiri beddu nga buli omu hatuoleka emitwalo abiri abiri ko sande so kumyesa olweggulo Bournemouth yakugulawo ne Liverpool nga ne Man City eyambalaga ne Sunderland olwokusaawa 12 n'ekitundu ekibanyi kigwe n'amenvu Fulham ng'ekyaza Manchester United ngambye nyiga sita 274 satu hash owangule ne bingo masab anga kukutusibwako betika genda ku www.betika.ug osibwa omupiira kati funa empira egikuba munda ng'onyiga sita 210 star 15 star 10 hash

unyimu kati omuyindi tugenda munyisamu kajja chulira Laira VIP ngire sene VIP nga bulijjo teka kemi pirena ni Arikiko Arikiko furuachi tote na mwezanya Stone Villa kusawa munana nechitu nubugawa muteri Arikiko sipaze zanya Stone Villa bonasi wanafuna wini sinu neno muriji ulira bonasi wanafuna wini muriji wabula kusawa zigena kuwela muenda usasuna zanya timu ya rayo varekano wa sebreba

ajja kusitukira mu seti y'omujozi namba emidali eja silver n'ekimeme y'embuzi owokusatu alisitukira mu bibu bibus ezi training bwamu ensonga eyo nkulu gikwate nga nkulu kubanga buli kimu kiri kiriya mukulu Hassani Maino banakyadondo ensonga katika tukole bwetutya ensonga ngeri nti kyadondo.

0: VIP ne VIP tulikuwa kwa
1: rangi yemuku winies zaji mabakubati miabani ya liya saru wako sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash mkugambia VIP VIP ntadeko muliro. Sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash VIP njitadeko ni VVIP ni makumi ambiri mbasatu bali ni mipira bagi na kuchari ya timi guangi da take UEFA Nations League abiri munano ugu muenda deni nga biri ugu kumi bazanye timi guangi da biri jamu kubugenyi deni nga tano ugu kumi bali chaza nani bacha inabinji biukuteliza Daniel Didos miaka na mwe sato jebu kuru umeitali kochi wa timi ya Ginuwa agamenti abantu abamu bagula bu earphone nagula ne kamera nibeyita bakugu mupira ba expert ne batandi kugunyonyola senti babere yabalengera yabalala kochi wa Como Fabregas asabye timu ye ereme kunyoma nyoma ngabazanya timu ya Frosinene njene inzo kuba ye game ya season side yabo ya season side yabo Alex Baena muzanyi wa timu ya Nafa Athletic abawa kulonda nga baga anti loan ania wa